Fabio Di Gianantonio. Ibang ngunang ngkesele kakati. Ibang ngunang ngkesele kakati swap nga. Ibang ngabang oisa. Uriabara kabi ngaske pertamina enduvoro. Ting enang uriabara kabi ti. Hagang ngkesele ke swap ngabke. Ngaba ay ogura. Ay ogura ibang ngabara kaka hagang ngkesele kakati swap nga ting ngke. Suba file track house. Ting enang uriabara kabi se ngaske suba file track house. Uriab ngabara kabi babke. Ngakabi ngadirak kausen ti. Hakorong ngkesele ke swap ngasti na ike. Ngabaku Mark Marquesi ibarak kaka. Ti yeto khra miye mak marke sing barak kha kha se korong ngi za chin ke duka di Lenovo in ngading na modor fi chin barak kha bi ti ha kluge pakna ya ba ha agosto ba ha ngading ngi se Fernandez in hun ngi se agosto khazang ngi se ei pakna ya khosing ngi se marke se chi dising ngi se alde query ngadi ku ke uri ku ngara ka usi Brian Penderi South Africa tip ke dising ngonang ang ngi se era kha kha ngaske qabing ngudi nga chakara ke ti man holding ngi di modor GP Tigrami swap ngang up nagara ke swap ngike adira thousand dida to ba ti town na aba mi bare maske modo jibis kha chakaram hoa swap ngan khuna ram musen ka uske dida gram high champion masin de gen on masin de gra sisen tigrami ausi tangis ke marula za khutira mi se chi op nkhas ke qani ba dige man ngabara mi se khabe wagara ke yang op nkhas na rage kon khachi saru gara ke ne chen awa chi sorosi kam kam sen hurun na odavisti na ka ha ses ke ne za chi baba tuch ka so apna ai ka sen ta a that's ke ask us ani obara ka ma chi so apna ta are ida mi re ausi tangi I marula as na an ka du dura sorosi kam kam sen hurun na kam disi tun ngan da man wa ngone sa khuchi chu se a khai odavisti na Tana tana ko championi ipkatsi ke ngawa di damire. I ne cheda ke hurum ibani ma duski a Canada ti Morocco ti na ngang hurup ke hungi abisini chacha. Ngang hurup bana ke ma du nona sa kun maniska. I sorosi tam tam sen hurun ngwang wana ma du chage. Aba ku tuka ma ba sanro ti ngaka ma ba san nganisti hungusti na sanro ti ngaba ku hungir ti kamio. Ngang huruga sini ma du se di da toba. Aba mire kaudo maske neche ngang aroma tida kwa za Eldon Mareti tangi da gira kaika sena kona neji dura ngabiro ding haba de odagi dida tinara hong a kwen kada gin hawa di kan ganda gira tokoba dida mire waro da gira kwa kwa chi in kaika sena si kwi haka isa mes ei dida mire maske nga sa arigam osna da gira tangi dira mire disen di tangi da gira tokoba anga de dura ke aroma dida mire chi sadun aroma ske maricha kocha lat aip kose ya ngum se isa Dida mire kando maske sida di kando aromatske ngadi lat aip kose ara apke kan apna chakara ke so apna sne ke ngadi rak tausen ara gere haruti ngabahu haruti aiska gere kando titska ngapa nations championship ku ngunagara si so apna sina khuna madi rak tausen dida mire kando chi championship ku nations championship ku champions ku ngaku chinge ngabarang huru se ngapke rugby khatang hwa so apna ke ngadi rak tausen kando rugby khatang hwa so apna ke nations championship ku ngare rugby ting huru ngaku tinarang waga se kando titske ngaka ibang onike kam disi ngaring a nations championship ku huru nga madi rak tausen dida mire Oh, koguske saranarang om diga naramie. Saranarang om koye tie. Dige dok kome marulas nga ombra koguske ngaba otavis twap tia hem ruit nang ombade. Ngaba otavis twap tia huruin ombade da otavisa gasio. Excusa ana of tan guna daga kun. Excusa ana. Ada karure kna odo tikore. Aske tam disi chik tam disi nganin a. Rugby Nations Championship putin huruku ngutsinge gwan waha. Aske July tap ipna. Turo rondes nzani ha se kando tige. Aba khu tam rondes nskesi November kap nasini ha. Sege champion se kudin hurugu nga kwa waka. Tige nga kabi stina kuna karatira kausen. Nechake so ap nga stina ige. Aba pafana pa anokugu. South Africa din nans nasnarang huru nan norin china da geni ma chi se kando naske akap iban ota kara ke so ap ada gere hagas july kap dis ai ne dang no hagas july kap dis ikini new zealand frank rigin oing huru se naske southern hemisphere chi northern hemisphere adi ap ibne gya koraza se ke new zealand frank rigiga hagas eni khoika chita karu chi kara ke so ap nga ike Neches hagas e ngadini kausen tige Japana Italia kwai tige South Africa ba England ka Australia ba Ireland kwai Fiji ba Wales kwai tige Argentina ba Scotland kwai ba khuke disi tinga July kha disi ngasin huruga New Zealand Italia ka Japana Ireland ka South Africa ba Scotland ka Australia ba Frank Regica ba khuke Fiji ba England kwai ti Argentina ba Wales ka tige disi kazang as July kha disi etake so akna Japana Frank Regin kwai

Australia ba Italy cha, South Africa ba Wales cha, New Zealand ba Ireland cha, Fiji ba Scotland ka chi, Argentina ba England ka chi ke nguruka, Northern Hemisphere ting ba si aba November nganisa ku khisa, chi November tisi ngona ngasa chi khisa ngas, chi November tisi akam tisi ku ngas, aba ni si kharu kharu se ka do ngas ke ngang ap ngasa chi ke, ke tra so ap nga uning nguruku ngutina ni si hase, aba ngani ngati hun increase Urungu dike kambi si yung as November kambi si anyha tike ngonang urungu di china ngatches a tike kambi si kaza as a gini korong ngke urungu di tike kambi ngke urungu di china niha tike kambi si kaza as a gini ngaba haka ngke urungu di ngate niha tike ngaba kuru ngke dance ngas nani uruba is a kando adi gera ngakabi kausen tida mire ngaske netes ngak aroma takara ke onda kuna musen kauske ngazak kando Adi kira kau sensei. Ada kore, ngurigun ngan kwaca ke suap ngaku geng. Hurugun ngaku cina, angan ngan suap ngai geng labas na. I. National Championship ku ngaku di ngurin inan kwaca kara ke suap nga onge kuna niti kuro kau sensei kau do. Kaisa roi kia. I. Aske, New Zealand, South Africa, Australia, Argentina, Japan, Fiji, and good thing in Nakabin, Naske, Nakabi Chakarake, Swap Nasachigan, Siza, Southern Hemisphere, Northern Hemisphere, Dia Corasa, Kwanza, Guke, Tigan, Nadi, in Nakab, Ivan, Huru, Say, Kando, Chi, Neng Akasi, Nations Championship, Guke, Negurim, Aroma, London, Ibna, Abasin, Huru, Say, Unin Huruba. Kamdi sin as a kamdi ko sin as a kase ye aba London in ipna sini huruwe se ngaske ne ap ba wa te kara ke so ap na nation championship ku ne gudi ap king madira kausen se ti da to ba ka na mi bare ne gurip ti nation championship ku ne guge apa London sin as in uning huru ba ning huruwe ti ye to khra mi se ka don ngaske ka ta ba ngwa ta kara ke tin da khona musin tausa aba ke All Blacks kan ngona ti si akan a Frank ri kan ngona ti si tam a ti ke huru pina ko hai ipna ko si ama se so guge All Blacks ku ne ga ngak ko an wanga se ta ro chine tra ke so apna turo khare ngap ko ngaba kun am so apna ke fiji ba hu wales a thaina ti ke nga khabira tausen ka so aske turu kun nga ocha kara ke so apna sa chi oisa hu ye abai ke akadi kada din indera nga we sein ti da to ba ka na aba mi bare in aba ko to ro ke so apna sinep ke in japan in chinge aba ngi dance sa ro kon wa aba ko italy ba kamdi si hun a dc ti a au in so apna japan an kamdi si kun a italy ba dc ti ge si nga chabi ko ro si ma se ka do nga ske in ne testing huru kun ngun nga chake so apna ke a dira ka usen abas ne ke in australia ba ngona dc kun a ireland ba ngona dc ngona a dc ne ge si nga chabi ko ro ma in australia ti ireland ti ga ko nga un so apna ske nga sa nga dc ne ge nga chabi ko ro ka usen se ka do australia leba ngona disi tuinga Irlanda ngona disi ngona a chui kia ito ma rengure ngas neke ngak tabinya ditike ngadira mise sege ngake nguruku nga kwan chige mang wagoro rekbipti nguruku ki ngaka kanro chige neches ngak aroma ngadira kausen si ngaske rekbi championship ku nations championship ku di nguruku wang unha ku di nguring na ngadikuro chanta bati se ngaske rekbi ngap ngada kakara si iso ap nga chinda huna musen kauske ngasati damire mang ora nisa gen hugu gen hawa titske nga united rugby united rugby champions baku aku ke ebe ngapa use ko united rugby champions baku ke ben ngapa use ko ti damire ngu ke ben ngapa use ko ngaske united rugby champions baku ne kurim ngas aro mang use ko ti chami baske hugu ke kain awa chi hugu rang huru swap ngas ke be sachina sang huba swasa ni ma huru aku ke ngakabira sing ngakaba sei ti ke ngakabira mi se ngaske oisa rugby champions baki ngaba ti damire auto kana rugby ke kana ngunche ke kense kere ke nga rugby tin huru ba ke ngunche kense kere ke ngan huru agura ngau tausa kara din wa kam chira stam me dikin nga kabira stam go sabe ngase ngaba me yase chida ibe noch ni di karu tiro chi aiska kore tairo da noch ni ma chi za ngaske ni ches nga aroma da ngami ba ti an ngaske ni za

yanqabke xa ubathi camti sikho sengqanda maqa uhake isaswabunqaske thi hake irti kami uswabunqadani qwasi anita xisikhangxhwana maye siswabunqaske inekocaha umaske uma Elizabeth kinqaba tobo post xa okombayebti arias nqa umaske uma Elizabeth xaba tobo post nqabunqa axume tobo post karong as 18 axume nqabiske inekocaha umaske radios kichayo kumangxa umekho ye xaba khuske qaga ke somar frank reke siswile ninqhurube becturo ziyadinyile inyodake ayi tayi khuwe abago tsatsa kuwe sesike uma sinanqanqalo yakira uma rikam uya ko kuma Argentina yapsi Cape Verde pna ko qa didamire qara sike nqanqalo dira tima didamire qwaido didami nqachabiske adike khuna raqausen sei nqaske serosi kam kam sing hurunga inga dran hao sei kun ge qonsa eldon marecha ku ngu ka dran hao sing ara qarure qaro thing aiqis sa angabada ko towa auto din ngari motor fis ka ngari chira ko ne ba rugby pna sei so aqnada tenes nasire qaro ting aristin murina madure qaba ke man agro ses naske ngaba lius america aptis nsa gaus qoy gron huru tiske ngaba gaus nsa ngang huru ba korota qaba ke muchovas dising inkhaisa i mas nsa sanwan quest nsa qoy gron huru tiske muchovas nsa ngaba korota nse qaba kuske sapalengas nsina turo se mas nsa ngaba ostapengos qoy gron huru tiske sapalengasa ingo aqaudida ke turo qhes ira qaga tenis nga di jamin suap nga kaba khutro ke suap nga sne ke purtun kovas nse nga ba kreji kovas oi kurung huru wara itu ngop dira tiske nga ba kreji kovas nse nga huru nga kuro tan se maske nga kabang ocha kara ke on khuna ra musen ka uske masa di damire nga odo ti se ngazira qausen se qado naske ngacaba ngotha kara ke on khunara musen qauske ngaza atakere alexandrova sti jovix ngaba kon ngawin sap ngaske alexandrova sa disi khazan ngan khazira qanga ti jovix sa disi ngan ngan khese itige aba america bi jovix sa koro danse aba khuke kasaktina sti osaka sna kon ngawe abaske osaka sna ngurwa koro dan tige ben 6 ngsa ngaba kalin shaka oi koro nguru ti ngan ngurwa ko danse ngaske aris ngaza netes ngatoro ke sap ngane sige aba qado Paulini sti Sakari ngataman ge ngabang hawa ngado chi Paulini ge disin mulan an kesira kaka aba kutra ke so apna snege ila chi sweetak antina ngakabi hawa nisi ma live seran huru chi ge merten si chi raya pakina antin ge nisi live seran man huru sing on huru pina ko haibina ko toap ke sneker sti creary antin agumna ge creary ngaba ko tan se chi ge koste gi chi navaro chi ngakuna koste gi ngakabi ko tan se aske tennis ngatagara ke swap nganda khuna musen tauske ngasa oisan ngapke neng ai ga gire otske serena williams t venus williams t in kodikade tske neng abigire ngongse aske ngachabisa ti man akire kodi ndi gatske gire ngwase ngaske tennis ngatire ngwa swap ngai ge ngadi gire kauzen ngaske wembleton tennis is man ngap ngai ge ngadi gire kauzen se gabe nesistina khamkoin ngarang huruwe ti khamkoin ngarang huruwe aske Wembleton ni ibati tennis tin hari ibne ye ajira kausen tira dohoba mire aske ngakabisa ti ke ngurudin adi khatangwa Williams apka terang kwa aske ngasa ko ke stinge ngona this is igring huru tiske abage ha aung unye sein aske Serena Williams stinge ke khoi karo ai tiske ngaba kham ko skang nani ngona nani nani ngona dikya aung unye aske Negurisko siguro ti charo ka hun ai kauka ancha hochke do hoba an ano ti ge ngakabira mi ese ngaske kein uris zang wa family don single tournament ngaske aba ge a un ti ge do hora mi ese ngaske serena sa ti tamire Tino kutabu trakezo hapu ngaske Venice nisina nguhani nara kaka ngasnaske Venice Williams nisingira ngakabira nguhuruse nisike nukura nguhuruse ngaske ngakabisa ti Venice Williams ke adigoro nguhuruse di geto kubara mihe se ngaske ngakabisa tiske nisina tabels nisina kuru ngase ngaske Venice Williams atnado ngarake kamkwe kakura nida ngadige ngakabira kawusen se di chiketo kocha nimi se ngadige kuna kuru kawusen ngaske kam urira nida khati ngakabira mihe ti naski ngaza naske Wimbledon singa dago kutamse sinya iso apunga nakaba koro ti doba ti so apunga ski ngaza ti da ki karure ada karuti ikres ngasi ri kado ti neko kwa kutamdi singo nang anghwan ina ikres ting horon ina maatire di da toho ba mire ngaske oisa sire kaka ubeb taip ting hurugura nghurwe ti ike ngadira kawusen se kado ti lalikab nifkasne gen hwan ina rak kaka ti ike lalikab ti hurugun ngutin geben uusek doi horaga khun gen uusek doi
o senge go nona tloe nga ba ira go ya cha iqalo nga di ke nga chabira xa o senseng o senge ora ka gona tloe tsike o ka tinga go tinga nga nga tsakara ke so apna liga go aroma e be liga ga o se go stress ta ke tite nga ske nga chabisa ne sisa ta ke be liga go ga stress tite ti ke nga chabira mi he sei nga ske o isa nga go nga tsakara ke so apna sa La Liga nga rago sizo akuna ikinga bara kaha kado. Barcelona ski ang habe. Barcelona ski ang habe. Barcelona ski nga ba ang habe. Kara kaos ti horaga nga apna ski Barcelona ang habe. Digira miye sei. Barcelona ski rak kaitei insti nga sa. In kwa sa presidenti Jafir Tebas ichi Barcelona sti... Liga di presidenti Jafir Tebas ichi Barcelona sti presidenti Joan Leporto. Aga ki nga ba in kaisa. In kam areding adingasna kwa ichi ski Barcelona sti nga sa. Akabira kara kaos sei kado digira Mie se ka Barcelona ski ora nguru aga aske tan kara ha se kuch kara ha kau ama ka gi ngati rang ba sen se gu gi nga no in huru kun huru aga in nga ba kaisa sera on ti ge to khobra mi he se maske Barcelona sti nga ibna sagara ke ti la liga qabi gara ke so apna ti ge nga bara mi ti ba ku deportivo sti nge asa se gu ka ha ti ski nga Leo Roman Riquelme ba koro gu ri gu ding hun ares ei Mallorca sa ku ha sign se ti ge to khobra mi he se maske aqaba nga osa tsitsa premise bi ne ba beto e premise bi nga kara sizo nga ske Mamelodi Sundowns tsinge nga ba aba Siyanda Ndlovu e ba Golden Arrows nza ku science nga aba ku aqa inqiba senza ku a hose itike Polokwane City nga stinge

bayano moloto tingena nqwaza xiba abadana nqwa basekuxumi abagunqiba puthi mohave iba qoqqoniswa aqnqaski nqasa nqaski bolokwane cd sinqasa tike bayano moloto xiba nqabadana nqwa sesinqhauseni tikirami ngaba ronika ibirali ngapthinge abakwaqa umyese richard spice tidana nqwa base neqwaqa sesini aroma ngaba kinqiba isiponsi kumente xiba nqimti qhanqa bagase kwaqomeye Aske Richard Bais aroma tsagara ke swap ngathi ekbes ngada ngwanqaza dike dogobara mi hese maske ngaqa ngibanqwa dike ra xausen ti Springbok ngutsinge ngudi nguru ngani qweqase ngabeke siya kolisi ngutsinge ngachabini qweqase aske chuma sipka aroma sepke ngibani qwaro se dike dogra mi hese siya kolisi ngutsinge nechestin nguru ngibahuni qwa dike ngachabira mi hese aske oyisan ngatsagara ke swap ngathi ike ekbes kada go siang makto swap na ibe ngati ekbes tsa la li ga ding haron chi ari kharing haron na ma chi swap na ske ma sa ti damire chi da kharure chi da ni sa kharuda ni swap na ibe oro inga ngati o khuda ka wa chi swap na go be tsa ba ma chi ti hager tsin hona qong o wa ti hager tsin hona ka qanda ka wa chi swap na sa ra ding go ba wa kore qando

yanqabuke xa uba qa uthi ngqube iqa inqada ngqhawaso waqinqeke neqwa nqaro mayike ngaba Columbia bacuyi gana bachay inqadi ko siyama sebye gana thina ko atabede nqahu wako kuke gana bathi ngqonqe kunqe kuthinge neqwa nqaro makoro ngaba Columbia bqinqha koro didwa ethi cuce inqadi kwa awunqunye mare ngure qariro koi kabe ko disiya towa atakere nesiya ngquka round of 16 diramie swapqa Eta ke go thathwa nete ka nqo ya ke round of 16 singa go thathwa nete ka ratwa ke khisa nqo go tsika ra qause nete ka nqo a roma ike tsunqa ho irti ka miso ya nqa Canada ba Morocco ka ning huru hab ke ning huru fina da ning on u ha kharu ba du se ba qando ke sa mise i tsaka se tsusa hi tike nete ka nqo ya disi tsunqa le tika si miso ya nqa para go ba frank re ke ka ning qwe qa tike ari disi irti ka miyo u ya o tike nqa nqo ba a nqo ba a Brazil itse no way tina kwansa orising iphani mai saying ari singa ske ngasa tima na tsinga yini round of 16 sa abaqamirqwa aromatika mio Mexico ba England

dica khoise ir karabe portugal spain in qwai tige ingaba camqitses a camir kwang aroma usa ba belgium in qwati xa camitses encane in karab ic argentina ba egypt ebchathi xa camitses a desert kamiyo switzerland colombia ebchathike aba go kwata final ngiruku nga khoise july champions asian ingqanqa sei seda kebe ne ba round of 32 xa twathi round of 16 xa nethe khabara ngaqo xa sike curo ngiruku ba canada ba morocco qwai nethe nguirti kamiso akunga abani qwai qase napke qube qai qiba ngwatha kara ke swapna ige ngadira qausen se ngaskin qube qai ti I man holding ndi ngake ngadira qausen ada kere I qube qai ti top goal scorer qiba ngwa ige ngachabi Camdisi ngani ngani ngori pti ngubep kapti. Kuiste bolde ngaji ang huru apkata ke swap ngi ke Argentina apti. Lionel Messi ngabara ngaka se ngabap king ngaba. Hung bolde ga ngaba turu kris ema. Ting ngaba ngaba hu kam ngi kesra sa usup ke Kylian Mbappe Frank Regi di barak ngaka. Chi ke ngadira kausen se chi ke Erling Haaland in Norway tip chi. Harry Kane England tip chinge koro bolde ngi ga ngabara ngaka se ngaske. Harry Kane ngapkata kara ke swap ngi ke. Harry Kane koro bolde ngara ngaka. Ngaba ke Argentina, di Lionel Messi back to the Cesarac Naha, whom Boldi Catigue and Abahu, Kylian Mbappe, Ibangabarak Naha, and Iboldi Catigue, Frank Regidi, Babe Bahu, Gingaba, no Wapti, Erling Haaland, the Tea, England, the Hurricane, Matam Gangabakoro Bolding, and the Garak Naha say, Nekurim Nak Aroma, Tabi Tigang Ah, the Damir Kando, Nekurim Nak Aromege, Tabi Tiang Ah, Aske, in Akaragugan, Huruaga, in Hurricane Aguki, Agura, Swagura Ho, Net. Uniting abang konkon, madik tuh gay kabin. Uniting anjara konkon sih. Aske, ngacap ibang oike, ngadirak kausen tangro cici kota. Madik tuh ni misai. Ngacap ikin ngadirak kausen. Tuh ibol arugu geno ngaca. Hura aku tembele ba ha. Vinicius Junior ha. Ame tuh ibol skosi gira kumai. Cristiano Ronaldo cingge ha. Apa aku geba? Aku geba gua. Neskosing monating ngaja ko ke Cristiano Ronaldo ke neskosing monating ngaja in urip ke ngapchina ke urip chinge ngaba monating ndeng ngaja di grami ngaske ba kun huru aku ngeng ngabara ke se tsa ka ndo in neskose tsa kara ke so nga huru apina twiste ngade palace ka ngata ngaja ja arma ngabara ka ha se ke ngabara mi se ka ndo in Turo kesira kan hase Frank Regidi Michael Olise ipke ngaba twiste assisting in the neck kangadi ngaka ni ndepke Michael Olise ba neskose ma ka ndo chi ni bara sauce ipke ngaba Bruno Guimaresi Brazil di bara kaka hakadi ndep ma so ngaka chi Roberto Alvarado ba ona di gara kaka chi Florent Wirtz Germany di ba ngona chi ke Martin Odegaard no ba khun ngona di chi Alexander Isak Sweden na khun ngona di adi gara kausen ka ndo ngaske in England di ngura Harry Kane ipke aichuma wa ba sentere ngaja aba Bukayo Saka ba tam di ka gura kaka so ngaske ngasa di da mire adi gara kausen se ngaske ne kurim na arma ubek kai nga chakara ke so apna in khunara musen kauske ngasa di damire chike ngadi kuya ubek kai ke ne kurim na arma in unan hugungara nguruwe ngaske Canada Mexico chi America ching nege ne kurim tin ubek kai barang huruwe kaudo chi ubek kai ke khose disingani nga kurina kharuwa se kya ngaba ngui ka se disiko se nga ching ona dising in kurim nege ubek kai ba kya ngui ka se di ke ngabara mi he se Aske disiko se ngati ngona disin ngurip nga di ge ngat kabira ngaha se. Aske ngat kabira chi ge disiko se ngati haka disi kam a chi disiko se ngati haka disi ngani ngurip nga ge hubip kai bagi kai ngaske hubip di kams. Kam hubip di kams niskang aroma ya se ge ngati ng hurukun nga ge kai di ge ra miye se chi ge. Ing ang hurukun nga ngati ge siya karu karu se chi nisisa. Koing amao se ngaba danska maap ke kam disi kam disi kam ang ngurip di dan aku ngaku ke Argentina ba. Aba ku ke Frank Regi ngiba uning huru ba isia au ni swap na skin hobe type na tigen hobe type nga chake swap na snege ni au Argentina ba una ngading ni ne kai ba tan cha ti twisting ngare tan cha ap kya Brazil koro ngading ndi kap ke Brazil ngiba ne kai ba tan cha ti ke akthabira ta ha se ta lu maske kai kai di chi hwa harang hwan in an ocha kara ke swap na ke ngatira kausen se ta lu maske hobe type ni khati matinda khuna mang hudi ni de kausen ti garami swap na igen ngatira kausen se ti ke Argentina ba
abaqwe amadigrameti nenghuruguge hakati sikhisang a hugun nguha negurim nga aromara nga se itigram mien se tikuru nga ske Afrika bahusne nga digo kruing nga ding indesin hubib kaib nga rang nga sisa disin nga di indi ki Afrika bahusi goro ngunkaiba se habe igi nga dira klausen kangaro dira tohoba mire nga ske nga sachi mang huga Afrika bahuko sigoro ngunkaiba kang hubib kaib nga di chikagara mi so ap nga ngakutina maati ti maga uako ka disina main nga tire kangaro Nesikosi takeso apne ke ngani Afrika apne ngugu ngugu halo papa esi nga kusia ngase. Ngaba ke South Africa ba ngiku akaita ngiki akaita se. Ngaba ke South Africa DR Congo mchina kia wa. Sike Tunisia mchinge papa esi Afrika ngugu nga huki amise. Ngaba huki kote fwa mchina koro tapete ngahu. Sike Senegal itina mare ngure nga kaisa kamdi ngidi kaukna. Senegal itina kwa tapete ngahu nga do tige. Algeria mchina ngaba unisikoro waka se. Netrangwa so apna guge in Cape Verde mchinge kwa sao in Ghana mchinge kwa sao sege nisa khaisang hugun ngan wa tige tamro ka duga kwa maske Egypt pti Morocco pti ngunge kwa qau neche da ke Morocco ba Canada ifina hausti mqoyke Morocco ba ra qoyk na tiche ko tsang ung o ba sendike ka ya de neche dynasty de khabe ke ntam ka duga ko qau Morocco pti Egypt pti ngunge kwa a Ause netes tinga aruma dagining an ni Morocco ta madi huru se iso asangaske ngo ko house Canada dikun oi ni khoek ngaske ngasa ngaske ube type ti in ngapna chakra ke swap ma ege ngadira kausen ka to chi ngaske sorosi kam kam sin huru ngatin ube type ha kuda geni sira wa se ngaske ni sisa de gebe to ai sini skosin ube type khara Wa se. Adigira kausen se chitke kocha ngakaban on adini mi se ngaske in karaka kunga ngapki ngaban web type di bati chike to kocha ni mi se kando. Abatara kesu hap ngasine ge anyagun ngan wata kesu hap ngasine ge karaka kunga se anyagun ngara kaka ngapke dig advokat tira mi se kwa esap ngapchinge ngapa anisang wata kara kesu hap ngapki ngapchina lupa Hollanding ibarang anse ititke bakuta karuchi kara kezo apna snege Javier Onandia ting enan anya apke ngtina ngatabi mi Mexico nansa gorong anse tita kara kezo apna te Gustavo Alfaro tiramie sein anya apke ngaba Paraguay di kuting nansa rang anse bakuta karuchi kara kezo apne ye Carlo Ancelotti tiramie sepke kein uri ngtina ngaba rakaga Brazil nansa rang anse bakuta kara kezo apne ye Graham James Arnold tiramie sein kon sepke Iraqi din kuting nansa rang anse I say chi in the Australia ting nga sabe baqaudo aba khutse karuchi iska kara keso apnga anya ku ngara kana ka so apnga ke serchie parparesi chinge ebe kam huruaw ti Bosnia ting nga sabe ke Bosnia apnga nsera abang I say aba khutse kara keso apne ke Darren Shaun by sleep chinge ngaba right back ting aku qasna gerin huru tipke ngaba New Zealand ting hopting man nsera I say ting ke England ting nga ngaya digramie aba khu ke Sebastian Andres Pekashi, ting enang ayaw. Ngaba Argentina abdi. Ngaba rakmaka ting ilke. Ecuador di tanang nans. Nserang ayinsay. Tigiramye. Tiki ngaba ku Marcelo Bielsa. Ting enang. Kwa isa. Ngaba kuro kaka say kanado. Ngaba ke ngtina. Argentina abdi nguruaw. Khabe ke ngtina necha ke swap. Ngasina. Marcelo Bielsa. Ngtinge. Argentino tero siro. Ting enang nans. Nsina ngaba kuro ayinsay kanado. Tipke nisisa. Necha ke swap nga Marcelo Bielsa. Ngtinge. Uruga tin kupnan sarang ai tiki nga ku hugo prosi apke pafana pafana ku nga korun ai se naske South Africa apti ai ap nga sa ti Belgium iti nga sabe ke hugo prosa tipke nga ngaba ngaba akurun ai se iti da tokoba mire naske pafana mantet pafana pafana ku ku tsinge Belgium iti ai ap nga korun ai se iti habe ke nga tabi tsi kro ke so ap nga khun ina kanit mako se ngaro kun aroma tige Harukung aromas na kun madi ko siya kung amsei asking nasa ching ayaw ko tara mati so apna abe pupista ting na Pedro Leitao Preto pupista ngading ansan ayaw ngapching ke Cape Verde pti ngan sa kung ay sing huru abating ngke senda pek sa kiring huru kay gupking ibat na do senda pek sa kiring ungo gupking agup nga kung hus ay kiring kamsei ba
Fabio Cannavaro, Italy obtaining nice abbey, Tipke Fabio Cannavaro, Naba, Uzbekistan eating hoping man, Nza, Navagro, Italy Diva, Italy of the Kangura, Batidamire, say again, Natabigo closing, Navajo Thomas Christian Tarin, Tiramir Swap Nasna, Nebagoin, Panama team hoping man, Zagron, I say, Abke, Natabis at Tinke, Engura, Giva, Tigay, Natabira, me, say, Abke Denmark getting nice abbey, Pando. Said I gave it, Adi. Home meeting one in an idea, cause another is can you come on one car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car, car,

sami singqwabas NBC sisa. Agair kutsin rang hwana sao anida qwabasi sara komeyese. Waha qhaqhanqa qobidi gabanko horis qhaqhanqa qobidi nqara hong ayma sipkira ayiko. Nonga se school ka umsti project ha khabe. Nicharib kicuke disixheze disihung a school ka uma. Niswabna disinqona aka qhara kanqa kuchakwira umese. Ka unga sta doctor it sta misa waike. Ngadi i awqobisa ka unga sqhaqha sitwa. Tobi tonga we khudi sigorong a school toman. O sasin oisa qobidi nqa. Si tui kaungai tam di si korong atuan kang am harib ay. Tui kaungai nguna di si korong atuan ka tabing harib ay. Si tui kaungai nguna di si tuan ka tabiskul kunga. Kabangguris nung kabarat kaungas direktir Esther Karondo sekira mingin kakang na COVID-19 kaisa di si skul tona umasa. Siyoguro parang akay sing awa kakang na COVID-19 ra karaga ngaku kawang una maysa. Kaungau nira tuan na tui tubing ay sa ngoy ay kais. Sa i kakay dima i kakang na COVID-19 kay tui taubat kong kaha. Ayin sa sisini ay ngawin sa tay, sing ayin sinang hain ay marakurang unise. Karondoske, mga si Bektay kinsa guti. In, hanubat kong wa. Wara! Engineering Professions Association's EBA si President Kher Kludeb Kirami nung nasa ditawang uide. Nadi ing ay kasi sarang wa, habib kuwakang ay engineering itip na mibiyap na haba, mimay kasi isa. Ay kiraming arosin rekloide di ulit si khasi green hydrogen itaup itaw kaku tin nau kay ha om kain sensi project di tin e de saurang ice engineeran di sara may basa di. Dr. Kludeb Kyoguro Kadimi, kadi engineer kakang ungi sens, kading harugung ap ngas ay kan sensa si isa, ang usap kong kaka sigura sisen edeng abong abos aroma harugung panggung lai ansa unwa, ansena unwa huya aw. At kong sa di. Kludeb Kyoguami, oro marisi ka nga di, ngay engineeran di project di nga di. Sin nga di ing am amatawgu, sin rang orong orosan edi ing arusa, engineer ng indi, ande ho basin sing hanga basin sa aroma. Asa sigong humi EBA's president Sophie Tekis Kyogumi, inis nira engineer nan, ay siya umkain sensa nira tao kaw kaysa tabi-tabisa, nasang edi kama engineer ng nubibas ngang. Iski tadi kuami, ini sisen arep karagang ngaku harugu taing aredika nirahasa si ingaring haruti dan aku ya is asin nira tabi tabi si kai kengai sadi. Nami biar uria tabi ansib dan craven ike hukang asang asang uria. Arumang ikam skagruti, kaba ibat kuri kams air kau kau sing harugu kong on kusa sakia skalka. Nipkia Afrika tam ingona disi tam a kaisiba unha. Nuga uang uria tiang hong as na turun na di sitam a inch uriha iang nadi ing hong dago enira kabiseiba. Hanusing ang instabagurong hwasip kikriba na guwamini ding asang uriap ang hobising hato ding asa. Iarakai aing hanubat khadiko sa sin namibiyap ng hong dago ay maba. Ipiyoguruk tarang ang awakadisikurong akurigut karua sei. Napagtam di singaning a inch nan. Nakutam di si kusin ang kositugir huwisa. Tinisin mo na di si tam as kusin oriyanding mo na kong arusin sa. Kausin sa nga sa sipki kreiva na rami, ne projects hubay ting haro sa kota ako na umasa na mibiyap na hakuguru ka sip si ay isigay kay kain sa aroma. Nang asin oriyagugin ni si sa London ni New York iti Amsterdam sin na rang amahuwi. North Atlantic Trade Organization's NATO si Robab ting anin si Canada ptingke Ukraine at 2.3 trillion na mibiyap di dolar ka. Toro si Wip, aroma masa kwa mimay, negurip si kwa hap ng Sina, ang karas na saurawi kikwa yung house ka. Nira ka sa kaisi, ay tankirami ni mimay's owning house di karang as, koro kay disi koro disi 13 abiljun dolar.

makuri baba thoqa bahasa iyusti chobi maristi qaidi na icici bengqukara xa iasin badihu ngari kai qoma ke US president Donald Trump di kaing areding wasase UK demaski Ukraine di qhamsa resqoqa kuya uqhesela xa uqo Washington sikhanqa di ngari bian baqaywa khabi neskiran ibasin UK president Volodymyr Zelensky yiding house anira ao nirang hau ngap nisa nira tui aing a hisa. Abo sa sing aipting huba. Nari itoro si masip na nira kanga sa. Ay tangira mi. Nari marisi kanga si European Union si tobi marisa ku hasti. Marisi maati ngay. Ay basen hatau ba nga tui kumang mona trillion dollar ko ay kurikuro bi nira di sa di. Tam ke disin mona disi korong asang ngasang rusip di kota si sen aun ke kwa tamit si nori ras wakaha. Ang itorob ki Sudan ng natang o disi kam disin mo ng ap nga korang. Isin skaw ka. Sudan Doctors Network king ngurip nga rami tam disin ay kon. Haga tare kwede ko tahan. Karu guru ka kung nga tubi. Ho ida mahasa. Nabay rebat sabat forces ka. Yal fasa siya ng nga sip nga kya nga ang am skaw ka. Oro doma tam disi kurung ang rusip ko ka sisin aon king abastafers disin na. Nading nga wago di kitam o disi kam disin mo ng ap nga korang. Isin ay baku. Yal fasa siya din lang am ting ay ukiya at tam hi. Iring opening idea on song atop season on I call on a special listener ain kai go season on tai to kai go season out sik khan na season on to ta le kai RSK RSF sik kan sakuti in ngari ka hang idea sing I call na alpha sis nana wa ga u si hora ga ngande ko kan iri ni ring wa go di nira ngora sang rusip di ko tas season on ngora sa toba mai basa Rusip di kain na to kunirang hani ito maa se aipong uwe kaka. Sudaniking ang itoro bang nona kuriku karua se kiat swa tswa u taip korang amidi di kam guding aroma niyagi Sudan am forces di RSF aiku a tswa tswa ba. Neskining hang am sugu kiyuras ako yaw sarang aroma kaisa mese hongirika utama tare.

ya se da kan kan stimire nga ske kwa sa anida sang wa haga irti nga nga da goro mai so abu nga in simdi sang nga pke simdi sang nga pke omgu in kogu sang wa di da di arang wa kogu sang di gu da sang nga pke se da ke kwa do di gu risa sna nupa in rundus nga ske kwa sa desenis nga nga nga mti nga gusna ni nga urose madinda huna kwa usen nga baige in oi sang horu kung nga gucina chila ke di gu risa nga nga ba abini kwa kong hupting nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Uding one another animatis can is a tea go and aha. Said I gave my gang I'll cause a destiny, Christina. I'm coming in one rosy. Have you had anything going at Naroti? Was it destined, Zabe? One rolled down.

0: Yase qaundo nqala ko romise tata go ba nga u ba rundu aska ngamre chiski nga ba dikuri sas qonsa destiny fa ronika van face abaqoba sqonga skin nga pasi qamse rundu asna si hurugun aguga nga sa daibe kain garap ti qonsa destiny nzen qamire
1: ya ara kain garap ti mere au edist ti kain garap ti wa kai sama si ka wa mire se ira ke nga au edist rami se ne ba ka bango is si rundu si ngum asara ho ma sin se i ama se no tau khada kho e ha ka beng nei guru ku ke ai kumra ka ti ane tu ti kama kuna i ke onin guru ku nga ga ha nga i ke man khari bua nga i ke khadi ane da corona kara o i ke soe again tan tira mi ang thau khan hun ko ba ngi ka di e kambane di anga di ke season out na sing ui e si i da ke ane ba kai ha wan wa guru ku nga sa ira go sa go am simi ha i si ira ke le kuri ane khap ira ha ho ma sen se i si ja ama se ke se ke se a o ai za ni jing guru putin kuin asa ku u ha de ma ha o ha be ma guru kwa ba hi si ra ne a sa ne a sa ma re ti ha ko ba i ke a guru ko ro be ane guru ga ai ngomi e si a nga di mi se si na ma guru kwa ba kuin asa ku ha de ma ne guru kwa sa ida rundu simi ha si da bun tak za ku e to ner da frei da ku mi ti ka ba leza sadar da khan onen hauking hurugu ira hami se so be iske ne da tira go gane ba se al ta nago au ka sen hai tse ke nai go qeng ka ma hai e round of 16 dira mi en hurugu nga go ka haru za khabe ke ngan am e akai se o aita khara ga nga go ngi ka ri dira mi se i so be it ko tsane ri ai nhanu bara ho tsi season out kan kan an buza kuru amhware out as a ita khamisi na khabi da ke to go ba kam are den taniseng ai bara to go ba nwa kaudi o ye amazene di in house aroma nga ai ngaruba kai se ra i kha kai di da mire kona sta khami noi ta di ai len aroma aroma khabe ye nei kama kon aroma kan aroma ha se anga ba kan ai go ning an eram ba ha tamaske email den arama khabes ki dai dai da gerum dus na ye ngau hai dai dai ye ke nga company ta hung an di ha ko aroma ke kai se a subu ngading an busatta ko ta kuru dai so ai toro si kam kam teng hurun di drami se i so bai dai ke a khara ga nga ku toro si kam kam teng hurun na na uwa goro da ga oi ke pul ta ha dar ta ha ya ka ta ha volleyball ka ha ai kai ta ha koeng ku ta ha marathon ta ha relay ha ti ke i ti ke netes na arma mang guru ku aga kun onung guru ku tau bai kai sin ya di da mire ti kun onung guru ku kira hami se i edrang wang wang u se i so bai sina iske and this is ai ising ha kar sina ha ti ke mang onung guru ku abara khong na se i ti ke ko tani mi se i ya ka sin onung guru ku yo ko atwa ti ke onung guru ku nam ra sa ba nam ko kwai guru guru se i iske anam ra sa mang guru ba ko akweng am volleyball sabe da grako sne ke volleyball sa ko aso ko kum am se i tige volleyball na nam power sa august 26 ko ai gorong thuru se i tis ke nam power sa ngaba ko atoing am pe volleyball sim khari pai si da ke khaba am ne si da ai ko khabi sna ko ang khare khase tige ai ko sna sna nam power sa ho ma sen i na ko ai da man thuru se i so be iske ne sa tis ke goro da gra o na sang ni ba wan on ko an ang ulba ko a ni konge di ke ko tani mi se i si ira gene ba khuda gara tuwa o full stop ai si khere ha si onin guru ko ma gut na si ko si nga ba khu tar si mi si ni no ho ba to wa ka ka bis na uri ko se e nga ba khu ida ke relay nga i khali am am se tes nas aruma iske ne sa si da ke nga di mi se si na sara e and this ka ba khu sne gene di i ai ngamira nga ka be da ke kain ka si e sira di ngi sa si kwaisa gabriela sina unwa iske e nga mari nga ku di iko khangaro si no go batiwa sfm sina ra ha nga a sina ra so ro si gam gam teng khurun khabi sina ra wa ngi sa yo ka be itse ni e so wing guru ku nga sina a ai ngamira nga.

Papa, isaskar kuri kuri rap ngipchenge isaskar kuri kuri rap ngipchenge platinums ngisikagwa qonse insege ancanse ngathakeswa kunike vitamin karuka baha biu ibaha tita nokhabekela keswa kunike chayika phina ngachabinga sebke biu ngipchina platinum football class ngisikagwa qonse ngasike Zimbabwe ngasingathi ike ngatira xawuse ngqondo aruthi sarathi ngunakara keswa ngasitine ike Cisco Pogba Harasep Calvelstein ngasabe Cisco Pogba Harasep Abtsingi ngaba Hard Rock Football Club ngisikagwa qaraqa uthi Hard Rock Football Club ke ngisacam ngiqhayisa ay ngaba ma ayikuyi ngaba lihap ngathi kuke ngicam ngiqhayisa ay ma ngaba ke culo qhayisa takeswa nga Scotland ngisaraqhaqa si thi nansti in Danap Sevet Makotora in Chawanda ke ngaba Cavs kan anqaza qap ngiba ngiqhibi ngansiqhisa ayithuma kwapa uba ngasike first division ngaphayinapke ngathi iqaqiba kuya bawuse thike ngathi iqaqiba kuya mathi ngaqaba camtisha kanqa xa kungakuyato athike DC Melune nami uyabthi maris ngathakeyo cuyike thincane DC ngona nqa Melune runs xa sibe ungaqaba apke kuya bawulike rami ngasike ngachabisa cuyike ruha kuke ngathi ukuthi naqina nochabela sinqase ethi kodwa kodwa nimise ngasike ngachaqiba ngqasa ngadike kuro kausen vitabi ngipchinge ngachabi ngadike kuro kausen se atakere qaruthi ro keso apnas nege nami yapting ipe nchwana vilo ikumbwa tiramie sen huru ap ngapchinge keke pale nsa huku aqonse ipkene sisa amchabi kausi kuro khai sebke vilo ipan arung nganska ha dide dige tok ngabara mie se ngapke vilo ipchinge kwa miku ya a ipchinge nganska hura ngapke nisa kwa vilo ngapke ngabakuro nhuru se ichi ngike kaye pale nga kaunhus egrum huru huru akuti chiba chipken ngipchina ngachabiko a qumse ngisapken ngipna kumya ngipchinta aiska pereba ngichapka wa swap ngapke konza vilo ikumbwa ngipchina kwa ise tike tokra mia abakuta ke swap ngastine ke Jasper Masileti tiramie se nguru ngipchinge kaye pale za huku a qumse ngabapke qain a qiba unwe swap ngake Zambia apti enguru ngiba ngabati singona ngapol de king ngaka swap nga babai king kauluma pale istikuro mi se ithi ngaba babai dikuro mi nguru akunga chake swap nga sneke African Stars aroma qain hwat mai lesedop ti kaun nguru ap tapang malane ngipchinge African Stars kan ngipting hung are ding ende kwang am am ngabap ko tam guri ku of tam se sim gudi ai ngiba ngaba ngansa nga ngipti ma khaba ekuro ma thi ang am sa se ma hi swap nga sike ngasa ti ye tohra mi he se ngadi ge akabira kausen se chi uru agu ti kundi ngadi ngata ke swap nga sina ge saradim hung Peter Salulilep ngipchinge Mamelodi Sundowns ka ngipti ngade ko a am am se kaudo nani kuri ku sandown si pwa ngu ngu ngap ke ngiba kuina kwa singa kui ke risiti hu bolte ngaka cham di si hu nga bolte khanga cham ke risiti cham di si kaza ang huru kan huru chip ke ngiba kaf champions league khaba tan in unika se ku ngaba chip ke premier league khabdi in kai ku ngi ngaba koro ngate tan net bank kai ba kuinga sa tan mtn 8 ak kuinga sa tan african football league ak kuinga sa tan chip ke ngaba ngiba PSL football of the season season nja cham guri ka sauk ngura se u chipke ngiba ngaba best namibian athlete disapora ti ang ngasina ngona ngade ngide u chi golden boots nja south africa ngana ngona ngade u chi caf champions league ap ti twiste bol de ngaya ngasina cwing ngasa u chipke mtn 18 nga cham ngade wang nga finals a netbank kai ba cwing ngasa finals a caf champions league ba cwing ngasa cham amai ngati ko sepke salulile iba ngoba ngikhayiba ngandikira ngaba mia seqawuto ayike singatangaswa apnake caf b ayisenti ngathi chinge sarathi ngubngaraha se ngasike koros yulai club ari nga koros qinisa huike camtisi koro ngas october qhabti sikoze khabike nediyangtora gaza turo models qinisike ari koros eni chwachwathi disi camnqa sikoze niqungise ngaba huike camqinisa disi nqani nqase eni chwachwathi camtisi ngona nqas awuxhumu nqabdi se eni sinqam Tiki ngonangisa, tam disi se ni chwa. Aske September kabisa, tiki tam disi hung as, September kabisa ni sin am. Tiki hagang sin unigas nisa, kaba disi kazang as, nisa hu tam disi korong as, October kabisa kose ni ha, tigra, mia se chi, ning ahasi ipke, kafti instructiri, Steve Kutiep, ipkani mai se ching ipani kang nasi ge kwanza, Nicholas Hudi Jacob si chi, kwanza velem kabukare, mchina, kabara kahasi, nika tinge, kaba fivas ka, ankasa, in khagan udin aroma dinamie swap ngaske ngasa
ti kagin ngati nang ngati diploma kun nga unga ti gen ngabara miye se ngabe gen ngona ti si karaka kun nga kuma sa kun nga ngaba Namibia, Botswana, Eswatini, Zambia, ti Zimbabwe, tina khura kaka se ngaba toro ke so apna gen ndi hina ha ding ndi ngota kara ke so apna hariro se kauna kara main aga maga siraga di chamiyo ge Rodney Kanep, Namibia FDA, Tomeya Tatati, Namibia FDA, Gareth Fortune, Aigab, Namibia FDA, Ebekam Nambos, Titanan Ayab, Tiki Alexander Itumba, Namibia FDA, Philemon Shindi, Mchin Namibia Bakuran Waka, Tiki Lawal Naweb, Namibia FDA, Swallows, Titanan Ayab, Abahuike, Tiranus Dengenge, Namibia FDA, Benedictus Benin Hausep, Namibia FDA, T. African Stars, Nago Tumagurum Ayabke, Abahuike Errol Tamazep, E Namibia FDA, Otavisting Nazabeb, King Abba, Errol Rob, and Chinging Abba, Nado. Some disagreeing again and snap of this dragon, it is not an ancient early get tea in King Abba, young beauties again, and say, Nado. Did I meet a Habit Karuti Gere? About Andrew Chaigiga, Namibia FDA, African Stars, Tabahutigan, Mekonjo Naholo, Namibia FDA, Tige Linox Kanyo, Namibia FDA, Tige Dangi Hipunjo. Namibia FDA team, China, Nastman, Strago, it is rank, I say, I'll get Dangi Bakado. Abahu get Colin Kusha, Namibia FDA, Leslie Wirap, Namibia Bahu, Tige Rodney Vesefete, Namibia Tabahu, Luciano Isaacs, Namibia Tabahu, Tige Yotz Ohrup Oyoti, in China, Namibia Tabahura Kahase, Tige Richest Wirap, China, Namibia Bahu, Emmanuel Kotlip, Huptia, Evelyn Moreses, Christine Hubahuran Aga, Augustine Agaro Munkoya, Abtingi yang hobi, abahku ye, karuti terakhir soap ngah Stephen Nira, Zimbabwe abahku orang wakase, cikye Magdalena Paulus, Namibia abtia, Satchmo Chagwa, Zambia abahku, Samprasa Masuku, Zimbabwe abahku, Kosikopeto Muyoto, Botswana abahku, cikye abahku Grace Nanjengwa, Zambia abahku, Ronald Ongalinke Mosoro, Botswana abahku cikye Zandile Lulane, Eswatini, Nange Queen. Abang anjing dengan ini anjing nak tangan roti, ini kena guna dengan ini kongkuas ini na tiga, nak kabira minyak sek tangan roti dah tu koba, adi miba roti dengan masker, nak abang otak kerake, cing ikhlas kita dan swap na, adi kerana mati, ojeng ikhlas tiro nang adi dah nak sek tangan roti masker, sada cing hub aroma, ini di sini orang anda mak tau, koroi sa swap masker, hub cing harun ini kerake, apa ha tangan roti, adi kerana kau sensei ti, ini efek type tu, huru ab. Hina ke kau mene play of the tournament saya kau mene apke apa aroko kung harip na Yunam stick captain ni Paulus Amutenya king abang ang amsang hura apa kasi kau kau mene tip king iba disi korong ang wat disi hina ke kau mene tike ngaparami ya sih citra kau dikabi cerai ke swap na iske ngapa mang agering hura apa kasi kau mene swap na iske abas china Lena Alwendos nzang mama sakir kong wat iske nzang twister bowling aja hura apa kasi china Lena Alwendo sang nang ap nang ngas nagir kong notis keng nza hang house eight kam disi korong nang wadisi nga kia kongpe aba kui ge in aroko kutin ap ngatsa ke so ap nga ko ap mang wagir ko ap ngatsa reke so ap ngas nge Owen Karisep Yunam si ko ap iba ngaba disi wadisi nga kia kong wadisi kaibra legu ge gering nui in kaibra lit na tigre ma Yunam si ko hulu aga tigera kausen chi trago ding hari nga khowa nsina ge dising oa ge khong oa ngaske melesa mateus nstinda o davis nza khong oa kha am goros nske ngaba mang ora khowa sa kha sigya kawe chin nske aba mighty ganas ladies the captain nsina itiske nga kai nchina sigya mai chin nga kai nchina ya khoi se ngaske melesa nsnga chake so ap ngaske ngasati damire chi ai guys ngasnga lage aba hawa ka ro chi ne chila ge sorosi kam kam sin nurun nga adi go nga ko chi ge adi ra kausen se ara karu ara karuti kereng haya utas ngata ke swap na ye kaado namibia netball association is kereng hang in huru guna ko hang kunga se ye yunam okongos haya utang nan ske madigana sting haya utang nan ay kurun huru chige yunam okongos akoro tisin munang a chige madigana sa koro disi tike ngaba koro ma chige mang orang huru as akase chihuna salindes nza ngatabi gwa kaumeye insta mang orang huru as akase chin ngaba twin wine ye gwa khong wa tike ngatabira mie se kaado chi Neng huruku nekuke ne sang ip nge neng huruku nga necheza keso ap nga NDF Madikana si Yunam Okongos tina neku nakuke nubarang huru charangos aichi mokati kap e. Awakuke Smart Girlsa Extreme Eagles ka Nambolsa Eastern Chiefs kwa e. Ting Arizona chesna ye heya utas nesting huruku nga
yunam okongos nza smart girls ting oi kwezer ni chwa chwa. Abas

extremes xa eastern chiefs cha qharethu sicuncarethu athwathi ke ni testing ncinqiruba tisicamncarethu kamizwa kuna ndf madikana za aba numbled inqweni qhweqa dike tohra minqaske eyaqhas ngathi twara ngosiqhasi ke ncinqiru ngamokati qabela ncinqurweni eyaqhas ngathi wakuna sineke qanga doctor osicams do you like clap this hanqa eqinqaye aba arokho kudi ncinqiru ncinqudi ncileka ha in manje zakuru aroma tinguru ngulu nga ha khabe ke kuro sicams you like club this nga nganguru nga ke yaqa inqa sei qando ngaske ha ah nga trials and give ha khadi de dike nga chabe ke yami sei tike nganguru nga ke ya qa inqa I noch ni si anqaleng a cause dike nga chabe ra qanga ngaske saradin ha yaqa zeng otsa gara ke onda khuna musen qoske dike tohra musen ngaske nga yaqa sa ayoqasike ngachabike khuntina ngqadira xa usendidamire ara qharuthi kere abangxe yaqasa khuta kara chiswa ngasina ngapa konsa kurisa stiske ngachabe ngakhasi ngiba koro mata sing ara qharuthi kere ngwani nara qaga ngenzara tingqupti ngwanqa ike ngabara mi qamdi sithi qamdi singani a commonwealth nguruku ngakuthingeni ayiqinise itikira mi thina uyapti ngansi ngasingi ngabako ngqawe ngqalo ngasike team building ngayike sarati ngansi sinako ngqawe ngasike ngqupti ngansi na Glasgow sinskani qoma qamdi sithi qamdi singani a ngasi ngumkhabada aroma ike ngati ngakhasi ngibako ngqumi etike sithati ngansi sinako ro ayingqumi sensei ngasike ngachaphisa didamire qando seke ngati koro xa use ngasike sarati ngasathi ngaphatha sorosi qamqam sinqurunqa nohanso aqinasineke xapha unified gladiators ngadithinge qube bqayi xiba ngqwaparis sigaraqungusei nanyuyap dispecial olympic ngasike koro sinqise ngasike dracodidi unified qiqinqanzi ngisike ngqubahu koro wa digira mina sengaske kwenhina sorosi ngobusina uan ngati ngqinqanda ke sarathina ngansiqinisa ko asing tira sing inse sarathina ngawa sing ngumkhaba aroma ngaske trako dina sorosi ngobusina uadi indethi uba sing ngumkhaba ngapnege ngadira kausen tida tohoba mi re wana dramathi swaqnasnege qaharang hwan inan qasnege namuya qinchinge ngabakoro an Africa dikturo ngas akhasi ngonathi sicamqa in ngadiko khasi bangwa ukuthi abuthi qabe ngokuthi abakhe uriyaqabisti tanap in dan kreveni ipki ngading akazi iba kwan asa uriyaku akadana asnga chi marusti companies onkusa tin ena companies insha abakuru uriyaku ke ngading apuchinge koro anese onkusa singe ngaba uriyaku ngika kwakuru tiku ke an uriyaku china qisa se kwan anese tige to khobara mi he se count ngachabi ke ngadira thousands ngaske sarati ngopting horo ngata ke swas ngaske ngachabi sa tige ngachabi ra thousand ada kore sarati nge ngansa ko sing uye nast namibia university of science and technology nast ngans ngansa ke ngayal ka apna ko sing uye tiske ngansa ngaba in university sports Southern African hurugun aguna ko sing a tiske sarati ngansa uning hurugna tuwi balls ka kunwana Central University of Technology Sarage, Monadisi Kosen A, Monadisi Kesen Adigua, Aung Unye. Amdisi Kosen Asege Chatan Huruku Geti, Aris Nagurukun, Amgunadage, Saratina, Ayal Kasangan, about 2 pence Kakosian, Wanga, Saratin Hope, Batida, Silver Medallias, Niskako A, Umbe, Aske, Nakapisa, Dida Dohova, Mi, Re, Adira Kosen and Yohuna, Hunging Adira Kosen. Ditkeni mi se qando ada qharuthi kere qando ngaba sineke disiqinqa as you like qhab nga rugby ngada ko siswa nga sineke enhoma nge rugby ngara qaga abara qaga disiqinqa as you like qhab dis eng ngaba doctor hake king up qap ei ke khare ko se dikamiswa nga tawam den khobam sen abai king oisa ngoruba de velvichia gudi ngans ngaske blow bull kun oira khoi nga qaga sang nga qipke qabi chi ang a ngaske doctor hake king up qap ei ke ngaba velvichia kun nga ngaba blow bull kun oini Quite not carago said the gitam then kobam digramia te caragung up a balloon digging nunkin in a one digramia cando say sire itatna saso aros as in the hobas and te hopting manza aba lobulgun o isike te igin adding aban bagugin unisi velvicia gahun disikun ati sambia but isikan adita so abnaguge lobulgun oi kohasang abnigna doctor hagging go up to krige a rekpipti kap ira khoitna chira ge hwata na kap kara khong nya dira to khoba mi bare tauna
ngabada rugby nga so up nga stina sarati FNB rugby tingurugu ngutsingira ayiqungise iqhalo thike FNB kudu skudu kuro nganis ngas

ba ngikhoza inqironde zabinqiba ku Rodan say abahutha grakeso abungaqheza inqironde haqabisi singalike nqaba Union Rose inkobes racing race inqiba nqaba ku Rodan say ngabke Union Rose inqiba nqaba ku Rodan say thi inqibke inkobes racing nqans instinge nqaba ku sinye ngabke Union Rose rami hap inqiba ngachabi ku Rodan say qondo abahuke hun abungathoroketi haqabisi ngathoroke inkoro irgwathi daqunqa locals kan inqwe khabe haqabisi ngakurokeso abungasineke ngaba nami biyapi hap ebachukelisi miyeder kunqa Schofield of Angermund Racing din na hap ngaba kuroqa Schofield ngabke ngaba ku Rodan say inqibke Angermund Racing za abakuro qabi base qondo thike nqani races nice nike Torix Knight din na hap ngaba ngaba kuro qaga sing ngabke Torix Knight ngathi yokuro qausen thi koro ngap nike Southern Stream Storms din hap ngaba ngaba ngadansa kuro qonqo aqarise ngutera qo yaku ke ho thitshara ke so abunga ngona nqani races nice nike ngaba kuro qaga sesine ke qaisa ha ku ngaba kuro qaga Maski ngona ngakutoroke swap ngaski ngasa chiki ha kabi ngisa ngadi anes asnga disikosen a racing indike ngadi ngaba koro ise e goro kabi ese kaunto ngaski ha kabi singa chakra ke swap ngan go khuna goro musen kauski ngasa chiki ngachabi sina ingase ha kabi ngisa siku amse ngung chaki turu ngasa khase ha kabi sina ke sing a chaki kaise ge ingaba te khoye ha kabi sti didamire kaunto ngaski ngachabi da khuna musen kauski ngasa chiki ngaba khucuca ngibra mangwa Koro isa khuswa apnaske ngasa thi nete tsho hot mengwana aristing ya che aristing atke anghon ina khonqwa kha dike ngabara mise gabe tsiqo ta mangwa so apnga ada locally slegers qinstina unwaro re thi ne dikere enguris kada locally slegera pochocho de ramise plus kuga locally slegers ngaqonqa thi in kwenti turno di sarati kwenti turno di nqinde ngati hanse asa khu sets cha utadi ngide da ngiqhaqa rubathi tsila ka saturno sa unada magreyo ocenga ke sacuyi akacamchenqa cuyi ngqona camnqani xaba zimbadre ngaqonqa si zimbadre da saturno sna ngaqharubathi khabe locally slegers andi kunqware

kose ke dishinqane kuke ikira gwaqase ne tikira mi account mm aba go ike khoeng ngukudi tnani ha in haka ke disimye der good release inskeni ha sei aba ike tam aroko ka tik tam drago di chingeni ha chini eske koma sta tape ni ha aba snike tanding ndira mai hey alta chingeni nguru sei tam disikronga ngwati sie unwa sei tikuru kaisa ngaba disinqona ngwati sie disikamqang hay anguning uridi chiqayb chinqa aba khuge qamqa ke qinisa nqani nqwa inqira qonqwa disiqamqa nqhay uridi gathi semide maso sa nqona nqwa dini qonqwa qama uridi tina so apnaske nasa atida to khoba mire ya ucasti khwaqasins xaske ya ucasti tedike nqona disiqinqa so life chiqam aqhumun khabdis eni ha qinqa ke sa cuyi haka cuyi nqona haka nqona kho sa cuyi tamasko qinqa ke sa cuyi kui tam haka khaina tam nona kui aba kui khamire ngaske CUK open tournament sina qonga sa thi ngaske tanang ngaska kam snege adin akazi ba qonga adigira qausen qado adagere ne tarang hwa swap ngasne ge ne sang ip ngasne ge o mike tarip nga o mike top 18 barang huru se abe ge qado haka disin o disi ngeng nwing nya tige ne huru gun nga qonda bes nga tile hare kap ira mang huru se de alta aroma disi qam ngang o disi ye tiga sigra tan ngan sang nanin oi disi qam a huning uri disi kaip ching ka ching wang ngara sang ngonang oi disi qam a ngain uri diga chi aba semi de maso se tuing o tikoro ge disi ngani ganin qong wa tige ek des aroma qam disi qesang ang o disi ngeng nya dan da disi akan ang oi ngira qonqwa cam disin huning uri di chi kaip chin ta chi ge wan ngara sa khaisang oi chi cam disi ngain uri di chingara qonqwa chi ge semi de maso sa ngang ati kor ge disin ngani gan qonqwa di gra mi aba ge khwak ta sen san dire qausen wa cam aguna tkra ngun ta bak ta otske cam oi gara khwak ta sen ek de aroma ku ge tuing ati kose ge disin ngani ching hayal ta aroma ku ge tuge disi chi tuing tuing ge disi tuing a kun oi tuing a di ra mi re qando stalige dike koroge disingani gora kunsei ting aikes aroma khwak ta sanske kuin achi khosege disingani ga dida mire ame ti stalige dike ona disis tuni khap dis eko a karam sei ngai ngabe ki karam go dige tohra mie sei kaundo aske o mai ki tarip tin hurugu ina ngisira mang huru e kun na chakara ke on khunara musen ka uske ngasa ara karuchi kere turne tin idinga ham hirus tap njondo invisit yondo yondo din anan as estnege hurukun nga kwa kaundo abai ke yondos eta ke swap nga ke oisa turnes sa kwa abai ke so so ga legend ga twin oi gara khwa tasen chi disikoron akurin nga ka kham kona kam ke disikoro disin nga nugara khwa tasen abai ke hakan nga dikutira oi chi ke nga ba khu wera din ana o wera ske ne no khusa tarta dart aroma ge mariun nasira ka ti pulte bes aroma tu ge disin ngani kara khwa ka zene ti ge ngabara mi ka do ngadin kha khasi ngipsing ge kwa kha nga thabi sang o chagara ge so apna ti gira mi ti ha a turno ti ge ti khodoi ndi wa ti tha CR7 football clubs insti guri goro bera ha turno insti ge kwa kha ti CR7 football clubs insti kam disi ti kam disin ngani ngani guri nga chakho muns nga ning huru kun ngani wa haka disin o disi ge a mang unsa ka do ti turo ke ski kam disin o disi disi khaza ngang huning uri diga ti kam ke za disin o disi ye disi khaza ngang hing uri diga ti semide ngaba korong o disi ye korong o ngai ra khong o disi khaza ngang a kamang uri diga Nansti khwa kasen CR7 annual tournaments ngaske akam wa DC digramie ansa disingani ngandi kutigera USA ngaba tigera to khoba mie se che nuruguge tam disingunas au common club dis a ni hase aske to khop mun as ngaza kabe gramie tuiste bol gerang ngang thura ba twin oi khong oa mang orang thura ba twin oi khong oa ong amsa khoa ba twin oi khong oa ansira tani sen nans ngase twin oi khong oa in mang ora khowa anya ipna twin oi khong oa digrami le batski khanga kesa tui kam ngona khisa khisa haka kam ngona khanga kesa tui haka tui tui tui ngani khaina aba khutski khanga kesa tui ngani koro kam koro khaina khisa tui aba ku khamire CR7 annual tournament tsakho mus asna nsina qonga nsang qwa dige qaqabira mie awela ke ya ige tana tana re ngaqapka ara karuchi kere kaado turno ding adinga daige honorable treble g
floating trophy ngicinge xa mncinqa saga sira xaqa sei nesike xa mncinqa saga sira xaqa turnep ke honorable travel g in kurikorobera ha kurukunxekuke xa mndisikho senxasi awuxhumunxabdis a slap

ya ngxabela ke xhayithe jiro sikwa kure mfulu indlela ndiramizwa akunqaski nqasathi brenda fasi adaqharure thi lokelisileke thina kere qhawo lamola qhayisebe qwansa lamola qhayisebti urukun ekengcuru kuthi haqabe isinqisinge qwaga disiko senqasi camtisisi ngwasorepti sei ke qwansa lamola qhayisebe rami chayidure wato angerscha abare ke no khibeng eqiqana si get hand ma abare ke mudnisi angerscha chire dikira mi ngabe ke eqiqe singaroma ngqona disi ncwa disi ye man unya dikugira mi qhawo turo qhesira dansa disi koro ncancwa qhayithi ngqone ready wakura wangaski hun wai hain uridi gara kong wa aske la mola qaisep kuri gorobi ni hak nguruku chi hak tabi singa ike dira kawusen semifinal de maso za hakan wa tini kong wa kwa qasen ski kuing wa tiktam ke disi ngani kukan abra kwa qasen e chi disi kwa sen qas tiktam disi sunga sore kap nga chi aske ya anger hak tabi singa arome ike koron wa inye man unya kado chi tam ke disi miyoter ku ngutu kukira kabi ye abe ke tandra ha ba tam nga chikoro ke singa nikara khongwa ai cha ba kura wa nga ba tswing a chikoro ke singa niku ha ing uri di cha chi kuna nga ke sireng ha ba tswing oi chi ha ku di khwatsa sin ski ko nga ba thoro ke swa nga hung ke di chikoro di singa nika di ke dok kromi ti ang ke ni ha a ga sip ke ne ba kwa sa moravi ka se ka tske chenga ke sa tswi ha ka khose chenga kuna khose chisa tswi chenga ke sa tswi ha ka khose chenga kuna chisa khose tswi Tamaske uthi qwasa lamola qayise cha cenga khesa cuyi camnquna haka camqhisa nqani cuyi ngaba kuyaxhama iqha ngaske lamola qayise guruguro bera hang huruku hina qonga ku ingan qhatsa garake so aqnaske neza qando Nedran khwaso aqnasne ke qando sibe the landing eight ke qaba isineke otomize hot space enol tournaments nzaran huru ese qando anguru kutingene te kamqaka ko ta anqanqa xaba ke culo qese ikorong oira qong oi qamne qese ingona oi tingona semide cuing oa tira qong oa ngaske netes ai otomize sti eight ke qaba ai ngaba ike ngadin aga sicipchinara ai qongse khas khasa ke qando kwaza awilo stefane sidi nguruku khobamsa turnes unangli edition ya khasira mie qipchina ari ngwa freda tes Anga, Naske Comastar Sick Cup, 18 of your corotis in what is a man unia. Tanka Simans, Arikasito Atunas, a swap naskinning. Tam disikurangan what is he? Tam disinguning uriting as a sarantina con oa. Abahuran Wangaske disingunangan what is he? Tam disinguing uridica tige. Semis a maswasa, nanning oa, nanning oa din con oa. Digging Abarami, Kando, Chin and Uruguge, Nayang Aha, Natige, Toy, Casigra Swapna. I will lost the vanity to Kobams and Urugu di Maris and Zatini, Korak, I say, Tidadohova, Mire. Ara karuchi ke rekado uis soka tournament singing uis aromege nepke khaba july khaba sege mclean khanga ke sa cui muna khisa khisa tam khinga koro khinga khanga ke sa cui muna khisa khisa tam khinga koro khinga in uis soka tournament ngasinge kwa khado ngasa qasa sipke nokhni an ane se di ke tohra mi ese ngasking uis as ngaye ngading aga sip ba kwa kha di hinga bara mi Aske West Class Arawaza. Last Kaza again on a sea hagas October 28. Hendis by Harambe Charity type and singing in last aroma. Kurigoro Bera has a Kabagua Kaha. Michael Skinny Sports from the stadium. Ye. Once a Michael Skinning egg cup again in Hurugun Ngania. On a sea hagas October 28. Hendis by Harambe Charity Cup. Tenga Kesa Tui. Haga Koro Tui. Haga Tenga Haga Tui. That was a Kamire. Tige doch ramie se ngaske hendis pa harambe chere di taib nga chakran anka swap nga sa chi nebke nuk tabi kopi kondep di taib ngapchinge konga okombaye ske ching anko meske muna disi kuing ngas yulay kapdi sa hukams au kumun kapdi sa ei aipke is ching hayaw tas ching ka kasat kasasip ke nok konga tige ramie nero e da ge doch uhat ma abe ke konga sa amanda kto se sa kenga kesa koro muna kesa koro kesa kenga kwese tamaske yo konga sa krasia konde sa Tenga kesa tui, haga kwese tenga, una koro, nani koro, haga kamire ngaske kobi kondep jin huruku, okombayas ngani hang. Ako mek ngani hagu, ngung aroma ngona disi tui ngas, July kaptis, ahuk tams, ahuk tamun kaptis, kose gye ning huruku ngani hasi kando. Tira toko ba, kauna, aba, mibarore. Ara gering hooked up nga da swap nas nige falkras nga haka bistinger an se falkras nige winter tepi ding enang hurugun nga haka bistinger nga hachin yeng akasip ye klein falkras e sadarates turos out kumun club dis eni ha nona disi kilometer ku endurons tabin muza ha aske haku ti maraton sa abakuike races kosna niya neba
bankweni qaba incukuze nxa sike ihalve siyanamibia bdihaku wasa siyanamibia bhap tikuthin okabahura xaka haku ngcunga ukuthi ke niha tikirami yeqondo ti birtenski haka wayixinyeira manqinye ti stalikiti kuyangqona ke lisinqani tikirami yeqondo abathi ke sawura qonda yaxhamixa Jack Christians chengakhe sacuwi nqani ngqona cuwi korochisa chenqa koro abakuthi ke Thomas Swartboy chengakhe sacuwi haka chenqa cam cuwi cuwi ngqona namasikho tseqonga sahangwe chengakhe sacuwi ngqona koro khwese tamnani haka khwese asike haqa bistin akhasiphina ayiqase ayiqonga ayinqeke xatira qhausense qanalo tida ke wata watara khawunqinye nqachap gatida tokoba mire Arakereni tarakeso akunasinike marus asingaqhobamsa turno esinqisa kwanqanqa ngabe ke korodi sincwadi siye manqinya qanalo tike toyi kasikrathe sidanda nqanse qamdisi koronqa ncwadi si uning uridi si qaibtsinqa tike wanqara sasemis eqam disi qamncancwa tikoroke disinqanika hayi uridi ka tike semide masosa qani ncwa tiqamke disi tikorodi sinqanika qabani qonqwa dipke qonqwa isap inqachabira mise inqaske qwasa jackson ichenga khesa cuyi Kaza kaza ngani cuyi tamaskiyo bagi sabara ba chenga kaza cuyi ngona khwese kaza kaza chenga chenga chenga tamaskiyo tske stale gi dinga mibe tske ngapa ngona ke disinga ni guai vashe chenga kaza cuyi tam kaza tam khwese ngani ngapa gu tske ngani huru gu aroma sna kami tanga huru gu tunye gu ngana thas thasa ige huru gu tina ndau tabi chake so apna khwese khwese as nas nege huru gu ngiga gu ngana Aske ne sang apna ike khwese as ngang ike sting hayak tas nisna gu ngana sing ike aroma disin wa disie mang unya hayak tas aroma disin wa disie mang unya kano chi toa ika si chesi tanrang ngansa korong wai disi tam ang huning uri disi kaip Apa kurang orang ngasa, orang way, disik tamu kan hing uridi, cing orang engkesa. Kui ngaci korok disik nganiku, disik tamu kaman uridi kaci akan engkesa. Korok disik nganikan kon wah, tiga ngapa rami, saya geneng akasi nampina, tapi gua nganga, aski kues as ngasa di dami rekau tu. Ada taruh cikere fire

Football Club Voting Trophy imtsinge qonga fire bet in omidaraski or vetfles king aza tam disin what is yego geqwaza kunqinga manqa uyaqando this is tidi siqinqaza October qhabise ike ne akazi qibani hathi ske fire bet nza abane ti turno sengqhamu yaqando dan ranqanisa kho sengqwayi qayib ti disiqhaza nqanqoni original qonqwa ti ke ngabara nqwanqaza ngani nqwayi disiqhaza nqanqa ingurudika ti ke ngaba khuthra kezo aqna semifinalsa Kamwa ni kongwa, naske maswasa, ti gerami, nangaske hungirnia, mimeske a hunke disi, ti huakas and skipping or tiaga disi nanika, ti gerami, tingan snack nesratanisenza, koroga disi nanika kongwa, ti ge nesratanisen, huap, but kam kedisi nanika kongwa, ti kaidi, ti hype chinge, causes October camp is a vetfully as nagini hase, and this alleged good to get quicker disi nanigura wine. Tige komie asking asakando chi unisko zira hangans unisko se kohari khuiga iwai aske unisko zira hangans kitamke disingani gra khongwa chi kuiste bodra nga kanthura ba kuike disingani ba aba chi kwa sa Franz Reed tsanga ke sa cui nguna qam cui cui haka nguna cui Johannes Reed tsanga ke sa cui nguna haka qam cui nguna kose ngani ha kose hun au ru tsanga ke sa cui hun khisa nguna cui ngani khisa cui Regina Reed, Tanga Kazakui, Hun Haka Tam Munahaga Munahaga Abati, a Kaminka de Getora me and say, Maske, Matabang Osati, Maske, Fire Bet, Ting Hurugu, Aguna Konhagu, and Gun Aramaske, Ting Aske, a Vet Flay Huruguni Hapke, Sang Ive. This is T, this is Dunas October Camp, this is at the meeting. About that Karuti Gere. Egeng hurugu egu tinge waka kado ting egeng hurugu ge egu waka swap na wine b football class nistinge wine b nistinge hurugu egang humia kado wine b football class aske torta beskin asa torire tori abeke kado monasti hagas October club is a egen eng hurugu egani hase aske guys kikuros October club is a ni ati torta bes egke kabeske nesni hase ati wangua DJ chini ha tigerang abami kado aba ke go akatsa sa tuing wa tsikose ke ditse nane dipke kemex tsi jemba apnara mi tsi mimes ke tuing wa digira mi qado di sta ligi ke tuing ke ditse nane digu ke ngaba go tna go ngara mi aba ke tan rang nan nsa type discussion an honing already ide ni khonwa aske disi go rong an wa in cha tsi ke ngaba go tsam ngi sireng o hang nansa disi khosang an hang already ide hun wa ga ni khonwa tsiki ngaba go semidi mazoza mona nqa tsi hu ngere tsi tsikoro tsi nane go ngani khonwa tikera mi e kaodo asa kasa tsi aro masoka tournament YNB football club dira mi se tsi kamke e jemba jemba jembiso e qhenga ke sa cui haka hu cui khose khose hu khose tamaske o tsi qhenga ke sa koro tsam cui hu khose khose hu khose tsi tsike kemexi abudisa mtsina qhenga ke sa cui mona koro koro haka hu khose khisa Agu ge quick Agu nga Kemex City, Jemba Ti Kondra di Guhatangwa or Che Wine Bees Asharan Hwati Aske Torire Torta Besna Adi Inka Durun Zang Homia Ti Ebegam Savix in Hura Mang Wagin Hura Gudi Twip Nibhatang Hwati Jemba Jemba Kam Jimbiso Nibharan Huang Udagang Ungiabeakwebke Torta Besa Hugin Wahati Torta Beske Kisen in Lisa Jemba Jemba Eva Torta Bes Kobab Kitabika Sigi Mane Ara karure tam di singaning anda mak tau suap nga karuci es ka kere kando. Toras top 10 over 40 huruku aku cingge kumaka. Korire a chance ke ngasa over 40 gun aroma ingha kui ke kabak kumaka. Nuna ngasa nuna di si wa di si garak nga kase nuna kuri garak torap ke ne kuri ige ngak tapka. Over 40 ngande kahuse ko toe ngandi ke ne bayi si kwanda besi toas kap ngandi ke over 40 ngande uuse toe ob gyo torabarami. Toras top 10 is back. Ata is calling you. Ata aske rakai. Haka disi tabiga kwen aroma. Mi mere ita soasa wanga. Nandi narasi di geng ana. Nga disi ngandi ei. Mi era maris ei. Nga maris keng warang hurwe. Toa ira ote kes kondant. Au korabdu ei geng wana kai. Ngui geng ewe dma. Kui ngwa tit kaza ke disi tikoro disi ngani gugara kwa kasene. Muna disi ngwa disi ge maang uya. Tandra sa disi koro ngang oai. Huning uri di chi kaib. Abakurang wanga ngaske koseng oai. Hain uri di ka. Tige semi de maso sang ngonang wa dira kong wa aske koras top 10 over 14 hurugu hina kong ha kung ngung aske nesa kaudo wang unga DJ ke kap ini ha oba tige DJ kani mai ngaba tige ngaba rami esei
Ning aga sipke kuro si tams, au kumun kabdi say oti bingo is ngati antas as nani ha. Kain la kreza tui, haga kwese kwese, tui tui, haga haga, kwa sa velem karwebka, au kora, nipkan hao ngaw sendre tamaske yo. Kain la kreza koro, huu, ngona, ngona, ngona, ngona, kain la kwese, otavis kwa pkan hao ngaw sendre. Kak tam kwa rakura kamire, ako kakudu ya ke wakuna amana, ti inka kuna ni mibati, niku ike kain la ba, sa ti nipa si miyae. Did I get Labagoni missing? Ara Karuti Gerecado. Tuaresem Soka Bonanza. Naniskira Kaida. Says Fontaine. Tuaresem Soka Bonanza. Naniskira Kaida. Says Fontaine. Aba Varam Coles now pay. Abay Gramia say. And all tournaments Niske Kumakado. Tinning Arasipke Adam Angu. Barsti Rhino Football Club Singha Abarat I Kake saying. Una disikurung and what is in ye man unya tihuakas and skip tam or tikoroke disingangura huakas and eh. Tulu case disinganing and what tikoroke disinganigun ngara kong wa. Tangli case ke disikungan wa tikoroke disinganigara kong wa. Toresem soka ponanza. Nanning oskira kaida. Semifinal de masses and monang or tikoroke disinganigara kong wa saying. Tam disikung as a hook tam disingonan as. Our common cap this eh. Ask Naniza says Fontaine. Varam coles now, eh? Digrami account. Casas in Aromatske, Quasa Roberto Batanga Kesakui. Kesa Haga Quese. Haga Coro Quese Tenga. Damasco Quasa Mavena. Tanga Kesakui. Tam Quese. Nuna. Kesa Kesa Tam. Damasco Tosimates Katanga Kesakui. Nani Quese Tam. Naninguna Hunguna. About Kaminka Naske Torresum Soka Bonanza. Floating trophy, Napke, Kamakak, and Rochi, Kaip Chim Huning Uridi, and it's not skin Napanin Kong, Wati Gerami and Kandochi, Ning Akasipke, Oisa Serak Akati, Ning Akasip Napke, Sadon Orak Kriwese, come this to us, come this in running us, our common captives, eh? See, Dagin, Nadini Mise, Ting, the Dagro Mise, Twesting Hurugun and Gutinge, Nesang, I'm Narak, I'm say, Dida Tohoba, Town and Nakabistina, O Hong Narore, Naske, and Akasipina Kamakaba, Waza. Ara gere khurot au football bonanza tiramie sa ngapken au china khaba tamri si kosen asking mona this is our common cup this era qaida se tando au ask era qaida ngabai ke tamri si kosen asking mona this is our common cup this ai aba oisan huruka ha kham ko arma ngona this in wa this ye chi kai khun arma over 14 arma ngona this in wa this tamri si wa this ye tigramie over 40 gudi khwa qasens Naski kuing wa tiktam ke disin ngani gadi grami old crocs ni ti mima is ki ngani ke disin ngani di ngani di ngani ke disin ngani di grami ti kham kun aroma ngona disin wa disi man nya swap nga khwa ka sen ske kuing wa tikhaja ke disin ngani ga mima is ki kuing wa ikat kra mima di grami ka ro dan di gene dia kora ka sa kham kun aroma tan ra sa disi korong ang wai kai kuning uridi aba kurang wa nga sa disin wai hain uridi ka ti semide maso za kam wa tikoro ke disin ngani ga Tidamir kanu jika ikut arma old croc over 40 tidamir apa cakap soap ngaji tan rasa disin oai kawan rasa koron oai semi de masuk saya tam ngaji korok disin ngani ku dige apa ramai kanu tu. Tawam si kan saya jika ikut DC kawan koro aurode DC dige apa ramai cik cik kawan sa adami nipka cik tengah kesak tui mana tengah tam haga tui kosen ngani tamaske romani kak tengah kesak koro kesak tengah tui tui kesak kesak haga Tamaska yotke, konsa Buddhist laws periga, kanga kesa tui, tam haka, muna kanga koro, tamasko to holoziga, kanga kesa tui, haka kanga tam, naniko se tam tam, abat kaminka maske, root out football bonanza, ruguhina kohagu, ingun aromaske, nesa kando, tida tohova, kana nakabisna, mibaro re maske, natabang, wasa, ting rugu kohaza, kam disikunga da mako, ara karure kando, tikere. Abraham siye diden aibep tin hurugu nagu tinge kwa kha karo turo nga saka seke kwa sa Abraham siye diden aibep tin hurugu nga kwa kha hobam san hurugu ge nega kwa sa Abraham siye didep nang hurugu ge kori khas nas anoba ni hasi auto as na dige nga bagi amie kwa sa Abraham siye diden aibep tin hurugu nagu ge haka disikurung ang wa disiye kokta danrang nga sa tam disin wa disi aib Huning uridi. Abakurang oang as a dising or disi, hang uridi ka. Tige, semifinal de masos a korong or dira kong wa. Abang oisa huige, quarterfinal nandi tingi kung or a kong wa, digging abarang and anesing. Huamis and scat tam wa, staligi diga hunke disi. Tika is the staligis a main staligis naske, kung or tihaga disin maniga digging abarami at naudo.
Ona disicwincas October aguculos November camp discuss eke kwansa Abraham siye dide ngqabe tinhuruku ngani hase aske edo support ya utom asna obamse ngxuruku kene kaqondo kwansa bulika kwitske chenga ke sacuyi ngona ngani koro ngona camxisa hu chenga ke sacuyi ngona ngani koro ngona camxisa hu aske kwansa bulin ipkatske abangxa ngxa sengqadila dohoba mire qondo ngaske ngxuruku ngani otsa karake swapnike ngatira qhuse ngaske ukqap ngada ke ha to tira ke ngati harasa se ukqapting ina ngatira ngaqharuba duse dida mire ngaske ngaqap ngibangqwayike ngatira qhusen khuna otsa rake swapnike ngatira qhusen qondo ukqap turne tira ma swap ngaske nesa local is lekker ngisingada ke nechi qhaqqa sena chi local is lekker sadakira aqharuba tshe dida mire qondo ara qharule tikere ngaske ngaqhabita kungani swapna Kwanza Abraham siye dide ngqabebti ngxuruku ngikuthinge ngxata kuromise ngxachaba iqonga kathi ke ngxatira qhusen se ngxaske ngxachaba ngqwasa.

So, ada karuti gere kando ham herus kap, herus kap, ngapting gere kanga se. In ham herus kap, ngapting gere kanga se. Tam disi ngang ngang ngurim aroma di garami kando tige. Tam disi kazang asing mona disi out kumung kap disi a igene kanga se iba kanga. Ting uniga ches homisen siske tam disi korong a out kumung kap disi a di garami ngabe ge koro disi wa disi ngye aba a nguing unsa di garami kando tige. Aipke ngayok tas volleyball sti whereas ti in snooker ting aroma igene ngang kanga se iba kando. Chistali gidi ge a tam wa chi in no di khuna iza a khuna wat ma di ge tuing ngati koro ge disin ngani di ge tohra aba mi se ngaske an ap ne bang ocha kara ke so ap ngaske ngasak na ro chi ne darang khwa so ap ngasti ne ge orangi mus as ngas na tabi chi an as hen ne sang aba aba ge orangi mus ting he out tang ngas ngaske he out tang huru gun ngang khmia ngaske Evelyn Strat ngani chi sportsman kani in ngang ap ting aga gu ge ne sang ap ngang ngapa orangi mus na chi ge disin ngani nga wa disin ni ngabang nuing nya kaoro ti kuro ke sira tan manske e toai ka sigra swap na ki khisang wa disin ni ngabani khong wa se ngaske kaip ti disi koron ang huning uri de tige kam ni khis ai koron wa disin ni ngabani khong wa se ngaske disi koron ang hain uri de ka tige ngonang ke sang ngonang wa in ni ngabani khong wa disi koron a kamang uri de kha ngaske ngadira kausen sak kaoro tige ang huru gung ngu china ni ne sang ap ngara ong to wa se tige tohra mi ese ngaske ngatabang ocha kara ke swap na ke adira kausen ada kere no was na karure chi tami sa madira mi disimire osi to listing era mi kwa hada gya ne kurip ngas aroma kai sera ke kwa ha chi insa sera ke kwa ha apke tami ba kando ada kore aga disi kabiga kun aroma snege kwa sata osi to list tami is in aking hurugun ngu ge guri goro bera ha ako guri bi ko ngaba hollywood iska in tura ostas za ang un swap na ge abara ka ha sei tamis kera mi sei ai osi to li he abara gera ka ha herbert contradip ke kaba una disi kingas october ka bisa hukturos november ka bisko se ani disi wa disi in da ge ngu ngi ba ko ha kai ko ku hare sa ko din ngandi wa di ka ni ne guri nga arome ge hukta di turno di tiaga di sis turno di de ke siang oro kabi ge ne di in kana ra nga khati ngani di sing wati si ni ge ngun ngia ngaske kori ga pas nga ma sang ai ba ona di sik tuing as october di tik tams a turos november kam di skedi da mire kabi ge khwak jasen sik tam wa chi koro ge di sing ngani ku ngu ga chikera khwak jasen dan sta so ap ngatske ona di sing wati si ni kaib chi tam di sing huning uri di ngi di chingara khong wa chi wan ngara nganske di sing ngani a wa di sing ngira khong wa aske tam di sing hain uri di ka chige semi de maso asa koron wa tin khong wa chige oizan apke semi di ge maso sa twin wa ira khong wa aske kwata final din aroma gi ngadira kausen ka lo tin hurugu ge khaisa irti ga min su apna o isko se ni ha kori aske asa herpet kontra dip ke kaba kharib ke gunene khariba kasa kasa sim aroma chike khainga kesa tui tam ngani tam tam koro ngani ngani kwasa robertika tamasko mise moraniga school of he khainga kesa tui nuna ngani kwese kwese koro chichke nung ap ngas na stale gi dichi horaka hundi ngami beb aitske kwasa dolisa khainga kesa tui haka

qhenqaqam cuyi haka haka kweze tamasko edition ingaqhenqa kweze cuyi haka qam qhenqa cuyi ngona qam ngani aba qhamika tamis in haka dizicabika ngakho inqaroma ingakho igenera qhakaziye sadu inqaroma tiye ngabara mi qando diske utitolisa ranqanqan sei aske wata ke ngachap kara qhokhenye ti wata uga apa kori khas asqa asanqap ngati ke tokhra mi sei Ada correct nado. Aranos Youth Expo. Aikeng hurugun ngu tinge kwaha tiski aranos. Kaza disin wa disin nye nguing unya. Asking aikes aromati. Hey out das aroma kam disin wa disin nye nguing ubada nado. Marito rak das nsen waskara ke swap na ye. Kaza disin wa disi eitke. Kam wa ti nganike disin nganiku ngu kara kwa kazen. Tandrang nan strang laba. Haga disin wa disin nye. Kaip ching huning uridika kong wa swap na. Tamne kesirang orang nanske disi kazen a. Wa disin nye rak kong wa. Tige semide maso za koron wa adira kong wa se kando tige quarter final singe in khase ang khomisa ngap nga aba qam wa inira kong wa ma in nan quarter final singe was ngwas nga ha kati wa tige qam wa maso za ni kong wa tige ra mi kando ti aba igira mi huru wa nan huru gudip nga turno si tinge nga ba cuing wa ni kong wa man ora khowa ngitna cuing wa ngiye tik twiste bol dira nga ngura ngitna cuing wa ni kong wa tige aba anyap nga turune sip nga aba ni kaume ya tanan anyap ati man ora anyap ba khase ngitna cuing wa ni kong wa tige ra mi qa ro chi kai dige qam di sikhan as au khomun khap dis a aranos ti town council chi aba khai tu bani kai se Aske kese irtira mi swap nga sa tige nga nga sning huru gudis ke qam di sikhosen as ti nona dis is au khomun khap dis a ni ha aranos ke aza di roe deine di roe deine kala kasa jing arma kwa sa puleba tsenga ke sa tsui tsam tsui khaisa tsenga hu haga haga tamas ke tsi kwa sa elden in tsenga ke sa tsui tsam tsui mona khaisa tsam haga haga aba ku khamire nga ske qando ne tsuru kunga tsa sikran a qao ek pes nga sa chi he out tas nga tsa ke so ap nga nge aranos youth expo he out tas tin huru kun nga tsam di si wa di si ye man nga tsi ke khaisa ke di si ani ku gara khwa tsa ne Dandan nan ske khaisan wa nge ra kong wa aba khurang wa nga sa korong wa Ting nonang nge ske nonang wa nge ra kong wa ti aga nge isa tuing wa ti koro ke di si ani ku gara kong wa digera mi kaudo I man orang huru asta tuing wa kong wa Twiste bol de ti ra auta kwa sa sa tuing wa ti ge kansira tani sen nan sa koro ke di si ani ga kong wa digera mi ti kai dige kam di si kan as au komun kap dis a aranos town council ti salito ba hun ir abeni ha tin huruku ge kam di si kosen as mona di si sang ap mani nganga aba ti kwa sa isolda ska khenga ke sa tui ha ka cam khaisa khose cam ngona khaisa tamas ke kwa sa sandroska khenga ke sa tui ngona cam tui tui khaisa ngona khenga tamas ke ti kwa sa pason tirami so ap nga khenga ke sa tui nani ha ka nani koro ngona tui hu tamas ke ti kwa sa molosi tirami so ap nga khenga ke sa tui cam Kenga kenga nani hu haga tui aba kuitike aturnes nami bestina harasa se aranos asna idagi ngadira kau ngi kau do tige ngadira kau sense tidagi ngadi gen hooked up di turne di nada no unga de tidagi uda di wate dagi ngadira ngha karuba ti it wate toho ba unga ame idang an mana da unga sa ti unga tamada hade Oduke kwa skuza aya simba de kati dage kwa ku keti in saturno sna hakaruba ti kati da toba mire kando in maske mama badaga wat magare sna osne ge dini kunse habe toba hakaruba de in ma karudani ai ha sedang ai oret mase saradi ko nan an swap maske ngasa tige local is legers ke ngasa ti da toba mire kando sedai be ndebe oro inga arore ti Oe hu wa kichi kui kamron unigaron na mati ti nok nga baku saraji sagu ba tabede in timiri ha habara ni sin arigam gaga arigam ni sin mongus kose diska habe aba kao na mibati ebe karuri habe anang nga bamiya se kirebing oro inga kati nga baku kaba wa kiri kando.

para kire tshwatsho ke se ke qadile e qoma dikata ke nxa dikire se ke lqura ke ya maba go dane tshwatsho sa tsheke a mase o khidi sing mpina ke se kan kan sirami an qa da kire qoma sa khidi sit nare kire an qa kho go ipna ke khwa ba de tsi nga un um de tsi sing ba de kan kan da kire nga di du ke qoma de sing ba de tsi qoma di cha qoma di cha ne tshe da ke toch di atne nisa se um khidi sing ba kan kan se o khidi tang di ya kire mi di atna hu de qadu ke ke sa tsi du ke a mase uire tsi da ke qanga tsi da ne tshe sa nga qoma di nga di ka nga di ra nwa ka nga wa tsi du tomdra ha do a qizwa si doho ba nisa se du ni chance a tsi noch arum tiraduga huit me khabes nang okapna huit karare ara gore nqini ka ro tsinse nga qharuba tire qa ro tikere awe united tsinge hurugun nga ngumiya nga ske qam sti hagas october qap dis 80 autom qas nga edoza bor qap ei ngari hurugun nga ngumiya tikira mi qa ndo nga ske oisa nga qipke nga ba tike qwa sa costa qise nga nga ba wasi ti ramise tanran nga sare ki disiqa sang an qwa disin era ma ti finals nga rang wanga sa disin qwa disin era ma se ti se minde masosa hakan wa tirama dipke kwa sa costa bra mi ti kwa kasen ski tui nga ti khisa ke disin nga ne kuye gira kwa kasen ti gira mi qaundo abe gira mi nganda ina finals era sira nga ra ke asa sarang garang horu di gira mi se ski awe united sa hakati ti kwa disin nye ma nya qaundo nga ski awe united bonanza kai ngaza tawam si nga ski frida ti se ya dc nganiga ti sadra ti si kansa koro ti si nganiga asken ekes ti opina ni hap ti nwam aroma ti ge sona ti aroma kam ti si nganiga tawam si ni matare ti ge tohra mi ese abe ge karaga nga ma di ni ti nani ha se abe ge wang nam sang huruwa man ora khoa twiste bol dira nga gan huruwa ma bo ap ki twin wa ni ni khong wa ti gra mi ti neske khobam sa turne sa ti gra mi awe united ke adira khauda se ma tsutsube ko wai ai ya khore ng hareza aske aka disin wa disi man ya ti twin wa ti khasa ke disin ngane ku kara khwa qase ne ti aske au choba ti khari ke kunene khari ba qap ke ero support qaba qam za ru akas october 28 ali gra qause ng aske awe united ti ra mi so qap ke costa khise ba khinga khisa tui ngani khisa khinga ngani hu khinga haka tamaskyo kwa sa Raymond Kamadiba khanga ke sa tui hu hu ngani ona tui tui khainga nga tam kwa ra tui ra khamire otske a turnes nga a khase ke ngadi a khase mchina nga ba kwa khati ke ngadi ra kausen se ta do masking oisa nga lipne ke ngadi ra kausen tida mi re le wata sike tidra am swap nga stine ke oisa nga kuti tui mchinge kwa khati ke malai nga sne ke rugun ngani nga nga se nga ske malai asna ke ngati rek tosin khabe ana ngaba mai asela to khoba dida edison 2 zera odavisti to ap ba khuda to khoba kai kan gasti kai sa mesti kaun ana ami ebe in sorosi kam kam sing hurun ap ep ngane tes ngat aroma dadi ebe tabe de du chira ngaba khu tu aira khaba ni wa chris wa ap ngaske ngasa khabe da ni din oinga mai chi bye bye dimire

0: yaseke nxathi lexausen t qwasethali ngethu asiwaqinqapu ke moroko xhiphin ke nethu esidinqa siqaroma akacamnquna cwi nxathingasystem sancira uthi canada ke oro systems 442s cows ihakanxa kukunqahakathi cam ncisitaroba mixha canada baxhaya sinqaroma buqinqarha thi moroko baranxancam of ibasinsamatinya ncisi geko kara nxasiwaqinqa
1: it is canada ke containing kagcaha kere all the chingla system such a nguru kere ibe observe so ibe khai chige ke ni keta e guru aru ga hinsa o no aru ge sage africa baru ge ga nguru aru ga chingla aru ge anfal guni ga khabe ke keta foude ni ta ke ke foude ni
0: roko ke semifinals ko se ke siye
1: ah semis ko se ke siye
2: the last world cup
1: yeah
0: semifinals ko se ke siye roko ke tai kwa nqoba sinqhavati kana swervakh ni world cup moroko bakho nete ske round of 16 digra mie ni bakho ke ke quarter final digra qharu si ni bakho ka nsa canada ke four deals unwa
2: host nation
0: ke nguru ngwa ke ringa qap abathi nguru igcosa si ngaske ke rolls ra nguru
1: 12 ke ira
0: 12 ke ngwa ke
1: rolls ke ira ke se khavale
0: ngaske khabe 12 ke ko bhaina ke moroko ba kemathi semifinals kuze ke siyeng
1: yeah
0: asikere ngibe singiqeqe sike xa singachara
1: ah chara season by polske ukline gramia ke kumi polske season by ra bolsa
0: ngati kuike makle sa
1: mari kuike ah khain chitin khoe ngudi ke mi ma polsti ba polsti ba ke ni qari se seasons ke
0: ah khoe chin jo kya ska chin omkam ska sna qari se ni season
1: season chin iske
0: aapke qouba
1: qouba khabe edis nga Morocco magi unwa 18 guri kha khaba nga akhaba gigi kai sipkaning an
0: boudiba
1: ai ye kai sikai arobgi sogar gai sip 18 guri kha arobga ngari gaiyo
0: chi frank ring ngarang huru abge lose lilis ngarang huru
1: an a kai sikai khubgi kha gigi an basen
0: okay
1: future sa gigi unwa di
0: So what up what the Taliban means ke Morocco ke le ngangamaro maqhagani si
1: ngangamaro maqhaga
0: oho
1: van ngiku captain nga captain ke mudi ngangamse yaro
2: hakimi
1: ba nga captain ke walina
0: okay
1: walina ni nguru se yaro ba so Morocco ke ngangam ga ga
0: dasi apke quba qwa sa Taliban ke dira komthi kunqada hungiri tika miso ap ngangwan na usi anita skani mai ting one khauqa abakhu ningxuru bkani ngaxo seke qap ngatsake so ngandi ngide ngiko kwako xa imaqane koske xaza thi qap ke ngadi ingasere qozen baqhauka ke nibakayari amngara ngxuru eka ting kere ngaqap ingasere muzin qoza ko kere yo that lake baya moy anda gizi akana da kuna amje da gesi ya neba ningxuru ngada gesi qam sinya qaro thi nete kam qwis aroma da ke nete kam karap ja ni mi se oda ke ngxuru bani ma thi se aske canada in canada ti tada canada ti morocco ti damire canada ti morocco ti ndi group ba abani ma ti se canada ti qabi ti nin a in group ke ari kan os kama kuni cha ti lagire ngai ti africa ti group ke ti ngokra qoro du ngin ngai ha a in kambu ke mutira qomo fqa ya qab ke wa khuna ti ami khame ngadip ka ngoba qoro in sera ke qaba ko qaga ti di uno sen qhep khona ba qidu ngaso ap nga qoma qare ke sam sat abani ngi group nga khai ka sen re ne tsaka ngi os aroma sera ke turi nga hatma tsu ya khai in tila ke ne ba qonsa chalip ka ha ti qonsa roba qip ka stina ti ebe ka ngi huru aga nga tinge in citizens ang huruba in mighty kana sang huruba invincible sang huruba rambler ti nga ha inku ame qwi nga ndi nga ke invincible ngadi ki ha ang huru aku ke ne ka ti ke ngadi re qause ne tsaka ngi os aroma ti ke go tsa anguru aku ngwathi ngiqeqisa ngiqankhweni ngala ngwathi eskenethe thila ke ngadi ngikuhan kho uya se ngabe kuqoza thaliba ngaba ku rotha charo kama I'm still 442 that you are getting through what you get it like a cow car again cow car back in ukara that you cows there's a billion in ebay so you can make a cow sitting guru hakase ebay hank tara e ngang am skakara how money say ngang am chiki ali tuba gire koro say ngang am chiki koro say ngawa defensive midfield up kini ha tiki attacking midfield up no winger kuthi striker kuthi no kunwan kani ngang am abke qoba ngari ke ngachabini ha sei tiki khaza qon nara maqo ngaske hunwir khasa tida gebe hunwir sing hwan ina ho tida ge hunwir sing hwan khaut qara ge ngaba khuni kharu sei dira mi re qaun do tiki ngadira qausen ngachabi khoku ku ge khaitasena tiki ra mi sei ngaske ngachabisa didamire ngadigira xa usenqado oyisa ngaphanga dagele ngawathi nethe singaqaroma soro sicamcam senhurun uqhabi ngcuru kunqaske nezathi iqap geng a basera muzena khonina kayisa mesek iqhaqha senqaroma qap ke a basera muzena qando abaqhipke qwe ngaqapha abe ncane nje kwa qhowa dide ncane nje qhowa dide didamire thi ora ka khonkin aba khuna na chali Rowe, that is Almal, Canada. Okay.
1: Morogo, Tinge, Abahunana.
0: So, this is a means called Nanga Sabotan, you are Tam Hugadia.
2: The whole African nations, what uitgevallen and what the World Cup cake, the mensen wat nu aangesteld en the case summers later, is for Morocco. Maar ons moet niet voor Canada as a host nation vat en sê ons kan oor hom hardloop nie. Soos Charlie Daga sê het, sokker het werkers nodig. En jy moet werk om 'n goal te kry.
0: Ja.
2: En as jy nie die werk kan doen nie, dan is daar medemens wat vir die werk en die goal moet kry.
0: Asseblief.
2: Buig of bars, vandag moet Afrika sy vlag hoog steek en Marokko moet dit vandag begin. Marokko sal dit vandag vir ons begin. Dan gaan ons na die next group stage toe. Dit is die begin van alles van Afrika.
0: Ja, Kaudo. Sê dat jy bang hoop die amding in dit karo, jy nga wakou kaba wakire.

yasela ke xaba wachithila kanti kanti sitimile qonga se anilo xan aromati ke xadila xa usensei abana ke testing uninxwane ena qonga se anita tshakoro mayeso apungaski ngasecaroti xaba ngawatsha qumiso apunga nibaqamisela ditsha abke canada abke nibaqamisela ditsha thi qonga abke nibunxanxaphi ngiruba curokoro conke nesikhose kwanguruwese xaroti kwapunga kwe qamise ngihong kong watma abadanasika ngokhunye ngaske halali inkaza nibaqamisela xakathi abke canada ba Canada ke ke tsa swa pna no ntira ana taudo Canada ke no se ana taudo na tsabitsa kara ke swa pna di Canada ba no se ana ti horogo ke ngaide sa se ntin uri hemdi ti uri buru ge ti uri hemdi adip ke iba na tsabi ana ti ske ti am tsaba khun are tsap kap kira Canada ba ngu a a horogo ba ngiru ti ke Canada ke ga are tsaba khu am tsap kara ngiru se ti Canada ke nesko se ti kos en na in haboli tudo ko kwa tige ngabara ko sin sabe kaba ngata ku zo apna ngaba habo ki sabwa ko kwa pe kana daba ka do chi lebo sari nga se mapke stefan ke lebo sari nga se nguhem nguru ke smuba kaika tike ngaba stefan ki zo ma captain ma captain ko apna queen hon ko ngwat man ambu se nga uke ora ti chap ki moro ko ba ka do tanas ka nga uke ko apna queen ko kap ke ko ap ku ba chi ngaba kam sia thoke gera ka ha tap ke stefan kana daba arman ngu sia nguru ke esa bom et masa kanata armane ke david david ko di chaka ben kwap na kui kam seng ka ha ge rogo ki tim bun na za hukon ka ha bachi mira chaka chap ke maxim kanata ti kwap maxim go uchin go buse pompito ne ta kongres ke wasa ka do niba ko kam se ak hoy khenge nas ke nakha ban ocha ke swap na da funa tausen tauske masa

seke ngadira qhausen se qhawo nqaske ngacaba ngqotha keso aqhinake ngadira qhausen nqaske qhamsetha keso aqhinane ba Canada ti Morocco ti akungathi kake oyike ngadira qhausen ti akathi qhamse koro nqotha ke qhowa ama secamnga rinqinde bke ngaba ibonu ibe ngaboza konqothi oro qhowa ku qonali si aka ncakuriga kuriga a qhowa phatsan qhowa ti bonu ibkhara ngwa Abke netes ngat aroma abaka hawe ya tingu na disi korong ngati damire abe ngobu siya kungu eske posa kaudo nepke diop diopi ke moroko aroma kas aris ngat kaha nepke naila kaudo nailing es ngat kaha ti abak nuk kap kak ngus kini sa halal halal ike nepo sa uti ngobu siya ngurua nepke diop ak kaudo ti abak halaling nepke ak kaudo ti kamsera kaha nepan hung as ngat kri hakimi hakimi ba hut kas aris ngat kaha nepke pauti ba hut koa Bonup ibkakanga bonupke uchi ne khabira kaha thase ikando nepke morogoba nechake so apneke masrui masrui ke ngonasa kai kase ba morogob aroma kaus kan ruas ke bosak kando diop diobi uchi no khap ka kange halal halaling is ngakaga halala hu hakimi hakima hu ngabang ngobusi ang ruas ke bosak kando halal halali ke nebosi ang honko morogob aroma ching ngutu khap apka ang ruas ke bosak kando chi Bonu ipke nebosa kokeng abke khoa ba ngona disikorong akuri kha federal khoa abke bonuba ngom ngom khai kheng khoa ingamri beta da grehinka sa chengu khoa nga khuin hon khoi ngwatma nebara ngwa abke sapire ba ka do neba abe ngobuse khoa abka ngurua ngabke maxim khoa abke maxim ding ana ngabke canada tiba abak kam se ngurua kenske bosa ka do nera ka kha chane ba kaung hus ai ka aris nga kaus ai yonstoni ko kam se ngwa nga khuin nera ngwa abke toni ba ka do nera ngwa chapke toni ba khabe ngabasi akaya kha kai ngaba kuro ngwa chap ke toni ba nga kanata aroma khabe ke ngaba stina taisang huru ba ka do ngab ke tanib kuro ngwa chachi aba kausi sia khai khaye in maske diobin in prasin amgu sia khai khaye chi sia man khai chi ngun khai to khai wan ab ke dioba kuro di se ka do abe neb ke dioba ka do ngum nas morokop ti sa khu nebos karang waga hakimib ka ko kaus ke bosa ka do naski morokop kapteni hakimib ko uching op nga khui nera ka kha cha abe amgu sia khoke ne ku ke kanata ba nepke canada ba amse rakta kha chap ke buchnan buchnan ni rakta kha cha amse ng hatia kho cha kha bengo buja kho khenye aske mosuri kha sa chi mosuri ke kho chi en kho ap kan huru kha be ke ya kha ka kute kwa buja ng huru na aske bo sa kaundo nepke moroko ba ka ari ng rakta kha bauti bauti tani ba uti kan ares nga nail naili go uti nga ba kha uska ng huru aske bo sa kaundo ne ku ke moroko tin hung ng ka kaundo ne ba kamse ati cha kha be ngaba disa dia di ma sa di ke kwa ha nang amra ke ne ba ameta kamse ak kha chap ke ameta esa ngathi ak kho e kaundo ama se in kha to ke ngaba kha be amusa khai khen nepke dio ba o ap nga khu ke bauti ba kaundo ne ra di chap ke moroko ba ama se canada ke kubu amra ba ama se canada ki kuro ta ngung ngung na di chara ba ka do se ye ngaba moroko ke moroko ngap ke ngaba di cha chi buchna ni ke ne ba ka ma se ga ka se stefani ke ni ap ka ma ba ka do chi ama se canada ke ngaba e khokha ngaba ye di sa di ngide ko ha chi ke ngaba qesa di sa di ko ha stop nga amet ngaba ko ro di cha ngap ke David, David koro dija khabib ke khoa ibang kwaga chi khaba kwa khong ngas ke tani. Tani koro dija khabib ke khoa barami aare. Ay din, om din, uus, tanas, ngun. Horaka khungada ke khos parumane bak tunya dija ke ngana maamsa. Sako tuko ke maamitma khabib ngobu siya kungkung aske bosa kanse nebke bauti. Bauti ke neba. Disi kajan aguri khan huruwa. Nikap ka kha masri masri tan ba kam se iskap ka kha ne bara khocha nepke moroko ba ka do nepke moroko ba kha be ne ba am gusa kho khen ye gusa ng huru ken ske bosa ka do nepke luk luki go uchi am kap ka yonston yonston ni go uchi ai kap ka buchnan buchnan ni ra kam se tam ga ne cha ke so apka dise ka kya se david david ra ka ka do david ra kana da aro ma ka kha kas aris na sigur siguri ka ka ne ka bi cha ke so apka amet ingwan honta canada ke ngudin hungas ka ngudin hungas ka ra ka captain ma Captain Stefani go uti ne ba iska ngurukeng ne ba rakta ga tapke Richie Richie go uti ngobuse Stefan Captain Stefani ga haben amguse kalal ngaba khaikeng eske bosa kando diop diop ke ai oret mang na kaung hus 80 kabo ngiza go khaikeng ti khogwe ku ngunwa ga in dignitaries tira mie so ap ngike ngaba
kapitka u koko nga nga nga doche nebo sike ngobuse nga bani au nga se chiri chik nga kanada aroma ngobuse nga rukai nebke ameta abe nga ba kokai nebu ke kanada ba nebke moroko ba nokra di chapke moroko ba aisa kap enguisa abe nebu dipke neba nera kaka chapke stefana nga esa abe nga amgusa kaike au kap kabe nga waka captain hakimi komo sluop nga rika utuka kika nga rire nga apke kauba abe ngobuse nga kokai karam rapke kanada ba ngobesang ege sarang huru ke kanada ba moroko ke nok ebera nga di se neng huru toba ne bang okap nga kaka nebke johnstona kam sira kaka ngong as kanada ke kaka rabang oap nga kui abang arikam es ka kai kai nebke stefan captain stefan ngobuse ang huru kai ne bara kaka tang esa kabe nga ba kai kai kado nebke moroko ba ne ra kaka ke moroko ba ni kabira kaka ke balila pilali goro di chaka beske ne bosa ko siang wa ting ngobuse ni aung nga se map ke moroko ba kado abun omrap ke anyap kanada tiba ngoe sak ok ka turo disi tamna tonga chwa chwa khanga unke abachin uriba anachi mana huzang huru kenes ke boza aba khang hus era kaha morokop ke uchi bauti bauti ke uchi ebe boza ngom ngom ingu kuban wa wa khiure ure go ngom ngom tango ere nepke dioba diobi ke uchi ngaba ip maso abna uchi kat ngara bauti ka ngoha nepke halala halali ke uchi ne ba marita di halal halali go uchi diobing ipka kaunge diobira ngu ding hungas nga kayara amai abab ke moroko ba khoba khu khoba gun inga tuka mara ma gu sei ogab ka waka masrui masrui ko ne ba di cha khabes ke no sa ko sia khain un ye sei masrui ko di cha khabe ko sia khain un ye chi abani aung nai sei sei ke ne ba buchnan buchnan ing ipke ngaba ngwa ka do sep ke captain my captain Wap ke masuri ka bozu aska kwa kong hawe muni nabe mi kom ni tati tu ka kri don't come closer to me ngaske nga ngu setske ni ha nga ko bi chung nera changkai sara nga sip ke ngang huru awang anne bada ka siyo masuri ke dai jeni chichkira uri ma ngare ma abe ni bak tamse ni ang nasim apke masuri huze kaos ka nguruwa eske bosa kwa hodo nepke halal halala khu hakimi ka kaun eske kanada ngasna rakka kha chapki moroko ba nepke hala nepke hakimi ba khatabi goro di chapke dias uchi khaus ka ngru aske bosa ka do ka aris nga nail naili ko uchi som sa guru nail au gap ka waga hakimi nga op ya kha nepke dias nga ba amsera di cha khabi ke ne ba kaya kha ka gu ne ha sepke dias nga ba hu ka ngai ka ba hun hurun ya hakimi ke U se tam sa kai kan se ne ba kap o kasi koe in ngabai kira mi ka re in richip ke anira se ara fer te lek ne ba chi neches nga arome ke englanding nuni au ka chi engal se ko bap che ske ching ngam agu di ke ha abe kong kong ko ske bo sakta ha to ngaba khang nus ek tam se rakta ha cha al hilal halali ke ne ba nepke dio ba nepke hakimi ba ka aris nga rakta ha nepke hakimi ba ngaba khaus kang huruwa ske bo sakta ha to Abakaus kang huruai. Oap ngak ngakatia kuipke maximing ibak nao dochi. Abatanas kang ngauking. Kana nera di champ

gabe ke nxa ba qhoqana ko dinxente ko ngathi ke nxuni ya baramise xa di go ike dida ga mame dide dida ke ne ba nxa di mam dide dida ha sko se ti qam nxa ske richi ne go nxa tara qhatisa se ke richi ba op hang on khau ha se gwi aliterasi ti qam nxa ske iba dai to ati ke kuro se ra kema o englandi di nxuni ya go ke ti skusa nai go inqwatma gabe qonqwa go ske bo sa qhalo ne ke halal iba ti qa qalis nxa aba bodip ibkan hurukeng nebke halal iba nebke bodiba bodip ke disi khazang aguri kha kham huru arop frang ring narang huru se iba niba ngobu sia khokeng nera kha kha tapke bodiba kha do ngu ding hung asna sui barol sarang huru bodip ke niba ma kai ngapke mausuri ne chak kha kha halal ke neba ngobu sia huru as ke bosak ta do chi neba khowa ngap to basi ponu ponu ke uchi ngaba bodi bodip ke uchi kam serang kha se ma tering huru sang an khoda ge ge ira ne bo sang huru kam sia khuip ki hakimi ba esa ne barak ta khatap ke moroko ba ta do ne ke moroko ba nikta bira jisa sapiri sabari ta dicha khabe ke khau ba ngai ngari ma aro ma kha khanya aba go roti chap ke sapari khabe ke ba go a ai khoe ti gramie in maske ka ba ngotsa ke so ba ke amase kai khoya in ba ke hakimi ba ne kharyo so gwan on khao maske sabari ba ngotsa khabe ngobu sia khokeng ka qaris ngara qa khane ke stefana stefana khung o gang wa ne ske ngo ding hung nas nga luk lugi uti richip ka ngo richip ke ne bo sia ngon ke khao nus kana dab diske ngasa ka do kam sia qa kha ne ra qa kha tap ke pompito pompito pompito pompito ke uting o kap ka yonstonika yonstonin ba khune ba puchana ni ka qa kha Puchana nira di chak na odon esa habeng amgu se chak toeng uye na odon amase amase abasi amgu se chak toeng uye ngapke halal halal in ipha se chak toeng uye skebo sak na odon tang aeng ore latet kasi o swap na safety first ngapke kauba se ki halal in ipha ngapo sako se chak toeng uye in nga halal ike ipha chake swap nga halal in nga komasta nga ma halal in ngugia tana halal ke ngapchina ta do chi nguge nguge ngon khoi ga in di cheni mi se ta do ama se halal wa ti tumo in family ya wan wa na mi bi na abe ngap ke kwa chi gon gon is ke bo sa ta do chi kwa bo sa ni nga se map ke ne ba captain stefan stefan ke twin aba khui am tap aba khui chi wa ma wa hu ba ka ka se ma ri ta di ngobu se ta ngurun wa nga khui am gu se nga u cha khai khen ye ne ke moroko ba ta do wa nga khui ngap ke diop diop ko wa nga khui ne ba khai cha abe ske ne bo sa ko si an wa se ta do chi canada khang hu nga moroko dis nga ne au nga se hu se ang hurun ngap ke richi richi ko ne ba ngobu se au nga ske bo sa ta do kam se ra ta khap ke canada ba hu nga moroko dis nga ne ke captain stefan no as ita ba sen koros ita ba sen ip ang habeng hurua ko ke a Stefan neba amkap kan oha nebke pompito pompito pompito koros aita basen agutas nga macha habe ngaba disa nera ka habke moroko ba kado nebke moroko ba khokana ko kana tab ki kam sira kha moroko ding hung as nga are khabe ang wa nebke ameda kado nera ka habke ameda marita di no hems no bruges no ko se guping ting urin harodi habke kauba nera ka ha cha khang hus nga Stefan captain my captain are kha is nga ka aba kha us ka richip ka was ke bosa kado richiba khune khap ka tonga pompito pompito kain uri pompito nera ka ha habke buchanan Puchana ni rakta khati puchana ni unga ngaske Canada apti ung ni bakta do pompito pompito ba khunga ba khaus ka ka uske bosak ta do look looking ba khuta ke pompito pompito ko uti kamse istap ka ngwang a ni rakta khatap ke Davida ni rakta khatap ke puchanan puchanan ra di cha Canada aromang esa khabe Stefani kha kamse no tap ka ngurun ni ni ab gra mi se ka do huni gar ki sara ge mut ko ni ma che ya kharu ke wa se ge ngaba huru ab ngaba use ko che ne cha ke so ab ngai ge huni gar ki se ngaba halal ne halali ke khabe op ka owe durang ai si chip ka owe tin qaisang urin harote ana halali ke nga moroko tin hura halali ke qaisang urin harote ana nga digira qausen sorry boy nga bab ke diramia sorry boy this is football netking ai qaisa se ye disi ko sen aktam rutone halal unigar ki sabke ko khon ko chi disi ko sen aktam nge nesko sen huru ya tin huru ab ke ko ne ba yo da ke dide dipiramin ko yo da ke dide khuigira e apke sapari ai nguru apke ngaba ka do uda ge khui ge ngaba ka itma goi di hota ge dide dip kirami se khome ma khai khome ye kai he in ngadip ke wana go di hain chip kirami di hota ge dide dip kirami ai stra ka uchi khui ge ka itma khoi sa ko chung ai sa ko chung koro sa ko chung in aus nap ko chung ai snap ko chung nem ku kyang an ai khom aba di ge ka

am go sia khokhe mo sori ko uti am se rakta ga al hilal halali ka tong halala go diop diop ke ne kam se rakta ga ba ne ba in ye di khraste ra mi so akna hakimi ka ngruwai hakimi ke uti nga ba khaus ka diop ing ka mawa ke sep ke moroko ba khaus ka ngruwa se khabe nep ke bouti nep ke mo sori nep ke halal nep ke bouti halal nep ke diop kanada ke khairaba moroko ke dicharaba hakimi ke u khaus ka ngruwa nep ke diop nep ke nail nirakka kha kanada ke khairaba moroko arma naili ke neba ngado qhubuse hakimi ka qonga ai qap ka ngruke nep ke diaza diaza khunga ba diop ing cha wa diop ing ba khu nail naili ka qonga ske bosa ngado qhubuse ra dicap ke naila ugap ka khaba hakimi to ba wasi nirakka kha tap ke captain hakimi amsirakka kha tap ke diaza hakimi ko neba ai qap ka ngruke ske bosa ngado chi nirakka kha cha khabi ging ba ke ya kha ka ku ding de ko si ha chi uba khu qonke ku ding de ko si ha chi ge ngaba ko si a kharabo za khong wa se ama se rahim ib ke ngaba si chi in qaisa se si ngaba looking ib ka kwang how che in u time go dire se ke rahim ib china ka hab go so ab nga qeng ka kwa kwa nga stam ne ba qong pe no ba si khokeng in ta hab ta on za trip nga sa soul gutie ngang hura bang ange de wesley kinda ib ches ai nga tip kere nguru so ab nga qong ke chi mati ti chi nga tam hura ka black africa ske black africa che ding nga ha beng op nga khuip ke maxima am se ra di chap ke canada ba ne ba tanas ka nga u ken ne ra ka ka chap ke dio ba nga do ho ken go ke dio ba ne ku di kho a bonu ne ka go qong kha ske bo sa nga do bonu ko u ching op nga khui canada ba nga nga ra ka ga ne ba go ro di chap nga ke rahimi ba a be kho ken khang hus a ra chi ri chi ba khu maxim maxim in kho op kanada di ngang huni sarana ana kho ab ke ka do huni hem huni bru ke ngori ko sikung adip ke ana habe ne rak ka chap ke yonston marita ding o ab nga khu dana ska ngau ke ye ne rak ka chap ke moroko ba ka do am se ka aris ngara ka ka ne ke sikur sikurin ba hu pompito pompito pompito ke uti nok tap kara ka ngai se ne ra si chap ke looking ba ka do haka sak tai ka se as ke kaus ka ngru aske bosa ka do nebke kho ab maxim maximi ipke nebos en hon koe aske moroko ke oen on aba kanada ke ngru aba kaung hus a yonston yonston is nga kaga pampito pampito ko utin ba disade adi ne ra kaga tapke moroko ba khaben amgu se a khaing nyes ke bosa ka do yonston in ipkhati am se kanada tin hung asna moroko khani aung na sing ngobuse ang ngru ke mosuri ba ka do chi mosuri ke uti halali ka kong khas ke bosak nado nep ke halala halali ke uchi kam se nok thap ka disa ding de wa di se uda ke morokop ting hura bu ke khabe kanit ma masip na amedi ke neba nera ta khab ke ameda esa bon et masa stefan captain my captain masuri tanas engu ne ne khabi ra ta kha masuri ko ji ta khabe ne khabe ak nga ho ke gop ke kanada ba khabe ske ne bosak wa wa chi nga ba am se kanada khim khani aung na se kanada ba khenga morokop ba khenga hube type ding huruku round of 16 tiramie so apna ne bacha danot ke khaisang hugung eku gara kharuse khabe kamseni angna se map ke yonston akna auto kamseng apna khuing hon khuing watma khabe ske ne bosa kosiang wati ngaba khabo zani ngase ke moroko ba makna auto adi gira ngakha bi kosen moroko ke ngaba khabo zako akuruse tipke ni kanada ba ning khabo zanga adi gira kosen ka auto ching ni ap ke ama se kaise enko enuniko engelsen nunia guke turo thanga kami khangara nunia gwa guke englanda khura chichi mabo sa gwa khong wapke kanada ba neng mabo iske stefaning ifaning ngai se stefan stefaning ke neng mabo sa ning ngase hu ba tai ka tu tam ngaba khui am kap diba I madip tang ngasi wap nga khui tanas ka ngoke nera kha chap ke moroko ba nera di chap ke moroko ba pauti pauti da di cha khabe ke ngaba ko sia uri kha ese ta do khuse ang huru ke ese ta do bolsa no khra wap ke pauti ba ngai ta ang huru ek sara wa se ke pauti ba ta do ke se ke kam se rang huru ne che nga aroma ngaba ke kam se go ta kha se chin nga kha e ka koe aye ka ta aye ui khun ngap ke pauti ba ha ta do ngas ke kho me ye ne kha bi koe chip ke e ka bolsa bi omska sing no sko se ke ne sa khabe khara bolsa go khong wa ne ke dio ba dio bing ba khu pauti pauti ke ne ba khokhe ne ra ka chap ke mousri mousri yo mousri ko uti halali ka kongres ke bolsa ka do halali ke uti ne gudin khung ngas nga kai ara am nga ba dio dio bi garak ma nga dio bi ka ba ta ari nga ra ka ke ne la ka do ne li ke uti

tlatin ngobuseni chap kakaka halal halala khone ba mosri mosri ke uthi ngobuse ya ticha abe ne ba qhoqhana iske bo saqando nebke ni chapita ke swa ngaba uthi nana abe ske ne bo sakho siyangqwathi ngaba qamse moroko bdi ngunga singane anga sei ngaba ke muthuri ngaba ngaba ko disade dichi ke abo xisa kwa qhoqhana ni ba koro ticha ke qando puchanan I puchanan ding na kham koro ke koro ticha abe ske ne bo xisa kwa khai uye sei Seske nebo sako klang nye ti, nye ngube kaip nye ke in haro ding nye dia maa sa ping ting uri ng haro de tike maya naik ding nye de. Ngube kaip ka toa soap ngap mang huru abo bang ipdi omskani wa uti ngura ng huru bang nandinga sing huru se. Habe koe klikop ke yonston ak tam seng oap nga kui. Kaya kengop ke neba moroko bak naodo. Nera ak taka tap ke Canada bak naodo. Neb ke yonston na. Tam se ak taka tap ke moroko ba. Kaya rap ke moroko ba. Ticha rap ke Morocco ba, khoke rap ke Canada ba, khoe ba khoke kara ticha, neb ke Boudi ba, amguze ak khai ke Mosri, Mosri ke nebara ticha, negu ke Rahimi, Rahimi kuro ticha khabe ke kain mak na kuding ide ngaba ha, ta lo chi, o ap neb ka ak uske bo sak na do sege, aba Masarui neb ak toe, Masarui, yesi number 3, ona sak kai ta se, aba ap ke u se toe ka do, ap ke Masarui ba chi, Masarui ke tam disi khazang aguri kha, en huru ap khat keran khwa ngap ke masarui ting ena bak na roti masarui ke moroko ti huru ap ke ngaba ka roti ke moroko ngna ke ngai se ngap ke masarui ting ena e ngadi gera kausen chi ngap ke full back right back chi masarui khat chang khwa so ap ngat ke red devils ku kharan khwa manchester united khan khwa Ajax and Huruba, Bayern Munich and Huruba, Nizip King, Manchester United, and Huruse, Napkea, Masarui, Charlie Chigoso, a good in Huru, Tinang, Ukoke, Masarui, Iba, Napke, Manchester United, see right bega, in Napke, Nakabi, the Rekosin, Red Devils, in Ochalia Gugia, Red Devil, in a good in Huru, King Naba, Masarui, Red Devil Gugge, Masarui, Red Devil, in Maske, Matikin, Masarui, Red Devil. Tiku kene ngi tayi eskia. Habe kungu ego skia bosa kana do chini ba bodi. Bodi kene bosa rak koke nse kaka aris nga. Ne barak kaka chaku ke Morocco ba kana do. Abab ke bodi ne barak ora se iti ke kaya kaka kudi. Ne den abak kaka aris nga kunya nga skia. Oh nai. Oh nai ne koro ticha habe ne barak kungu e. Halala hu uti Masarui. Ngab ke Manchester United chika nguru abak kana do chini abak kaus kan nguru eskia bosa. Ne rak kaka tap ke koa ba. Ngab ke Diop. Diobi ke ne bosa uti kam serang kwa kata se. Kabuze ang huru ke nske bosa kwa ndo nebke neil. Neil ego uti nga ba masarui au naib ka kwa unge. Au naib ka kwa unga. Nebke kam ngus erak taka se neil ing niba kwa ndo. Neil ege uti niba kam se hakimi bara kwa kata se. Niba ng kwa ngarak taka ki hakimi bara kwa kata ya koka nske bosa kwa ndo. Se ge niba kaya kaka akutin uska nga akutin ide ya. Nebke richip nebke nga bara kwa kli se. Nuni ap ke nga ba kwa kwa ngarak taka se. Tiramise sacha taira kwa. Tait aroba arang haba. Tait gura ng haba aroba. Ib ricip ke ngaba khoi kriching hura ba gosi ak turon khase ricip ke nguni ab khapta khai hina ngaba khoi si chi turo se gosi ak khase abab ke wa go kun dia gran hua sachina kun re captain hakimi ke tayira ba kaudo hakimi ke aba machi go karui khabeb ke ngaba ricip ngaba khichi hura ngaba go ak turo tayise ngare jage go tayichi amma se kayang hurup ke ne isa diop ti che khoi kun ari go sia kayman wa khige wa Tose man huru aku dikutuke isa diop. In ama France ngung ibke mutsene galaku dia. El hachi diop ika changhua ike ngatira tausen. In Richie ibke adanin hain nuchi. I will send you off now. Tira mea ibke Richie bak nado. Nebke hakim ibke neba nuni apkaran huwa sei. Hakim ibang hunikar gisa kong ua. In kaiyeb kerang ibe Richie chingirak kaiye klire neba. Ua repat kose. Ua repat kose Richie. In a cabby turima, ida mati. In tan yokona sakar gis cani hoi. To reach can in my sarek mare captain. Turima is at in a dak tomare. Queb nebab muse mare. In Nadigra close and count or ting, Nuniab Gemiraba. In muse. Sega get tam huraga unga nebang hawang, hak, lukung, hak, toku. Nadigra close and count on Udagia, sepke richip, nchina. Aba hati, arab nebagung hase. Tipke Nuniab, nchina, again, agumna guagna. In Chigua kase. Sepke hakimi, nchina, nabagro missing. Udagia, toe kura, tae kuran hua. In Aikagira, you work to Hunaran Hase. In Seging Aba, Hunigar getting the gua my say. Hakimi, nchina, Hunigar gisagua, kong wa. Nak tapi tak kisah aku ngapke Richie, macam mana hunikar kisah Richie larvea, ting nang huru apa keng, macam mana hunikar kisah gua kongwa, karena tak aroma kabin, aku ngaku ibke Maxim, karena tak ting hua kuawa, kami sedekat kata ni pak, nak ukir gopke.

kimiba ka qarish nqanqaba awune leader nas anqais enqu nera qaqatha nebke moroko baqado nebke canada batanas enqiye nechaqara qaqatha bke moroko baqado amkuze yaqhayike nebke mosuri nebke canada nebke moroko bani baqhome ku qayme ku faume ku qaqa ubke nebaqado seke enqatira qawusen ngaba koroti chapke bilali nqibaqado kabeke ngaba qinqati makwethike qorati nqite kwa ibilali nqithinge ngaba qayisa sekuro qora se incamdisi ngona nqaba camdisi ngona nqaba bilala sigurika ngati yoko ro qora in dayiba bieder kwasa uma sakamnga abenepke bambido baqado thi chainqa chainqa diramipke qwaba turo qhare nqaba ngube qapti nguruku round of 16 ngakungaske canada ba morogo qwai canada ke qipti nguruku nqika omse uwa nengube qapke canada morogo mexico qabara nguruku canada America, Mexico, ngabarang huru se. Nebke na odo puti, puti iba kundi ba halal. Halal iko uting iko di koa. Bonu, bonu, bonu iba kang huru aske bosa na odo ngabke koa bonu. Omkang ay kok maka koa ke bonu ba na odo chi. Bonu ke netake so abang ngona disi korong akurika. Koa ba di damire. Abeng ipting omgas ngat es ngati nebke diop. Diop iga kang uske bosa na odo chi. Bonu ke ipchina netake so abang al hilal. Angan sara khoba se kaulki nga khobke saudi pro liga nga al hilal sarang huruba apke bonu ba kaulo chi morogo ting haisa bepke seike nga dira klausen se bonu kai khowa gudi gupke in nokra professional ekke sang huru saudi arabia nga nebke halala neba ngobuse waski kaulo do bonu ning ekka kwa bonu bonu ko uchi diop diobi ga kaunga dioba hu hakimi hakimi tande ba tamse dichaka aris nga qaga nera qaga tsapke Diasing iba ngubusa cocaine, nepke kaudo nailing iba, nera kaka tapke halala, halal, halal. Agam snake halal sube magetaha, in halala, ngabang anganere, agam snake, agam snake halal sube magetin iba ti, egudi a, in moody's kadimis of asking as having ngubusa cocaine, nepke hakimiba, nepke dioba kaudo, dioba hu halaling iba kaunga, halala hutakes of Mosuri, Captain Mosuri, nera kaka tapke neva pilal. Korose tabasin wase tabasin chipke ngabako siyake ya kakae se. Harapo nsa guwa kongo apke mroko ba. Nek nguni apke chachwa go. Chachwa gura ngutman ghoni gara ki diga. In hung unskia ma, hung unskia ma. In hung unskia ma. Se ike ngaba pampito, pompito. Keng huru ap ngiba komei se komei. Komei se komei. Ngabake yonstoni ngiba ko komei ye. Ngabako ro tichak tesa se koro kaka tapke diya sa kando. Komei hez kama komei ye. In ngakunga in oa. Apke dia sing ngoro di chak to bak ngoro chi harabo sa kwa khong apke kam moroko ba Jonathan David this is a kai ka sep ke Jonathan David ting ipchina uni kar kisna kwa kung kang bab ko kai me se nei so apna in ngang huru ap ipke ko kai me se nei ai chis kera mang orape in tats kera ko ang kau abe to ke ko apna kui danas ka ngau ke yeng esa bom et masa lugi kan iska kuye nera di chap ke moroko ba nera di chap ke canada ba I'm saying up na kui. Okay, oh nail. Aba kang hus a. I'm saying that I tap ke naila. Neva is tap kang huruke. Rahimi koro di tap ko siyang waske bosa kang horochi. I'm saying ni angai. Ayak waske ngoro rasa. Neva ko siyang kang ipke luka. Kang a dira mipke. Kumaba. Rahimi koro di cha. Kabu siyang koke. Negu ke Canada di ta. Hey. Negu ke Canada ka kang horochi. Hunigar ki dige kumurade. Anda Engels in Nunia K. Arsenas, Hakawit, Makis, Levabus, Haran, Obey, Manchester, Haran, Obey, Nunia Gudi, Kubke, Neva Habe, Arsenas, Hatake, Swapna, Ha, Ah, in Arsenas, in Hura Gu, Kuke, Krikar Kittinga, and Hura Nagika, Habe, Levabus, Tabia, Kain, Nunia K, Manchester, Tabia, Kain, Nunia K, Nabahabe, Nabke, Tawak, Naro Sege, Unigar Gide, Odrang, Abiran, Onei, in Naba, as a dean, Onei, King Naba. Unigar gis nzagwa kongwa Morogo aromapke o naip niba ngaba unigar gis nzagwa kongwa chi o naip king ipchina Morogo abding hung niba dida mire ting ipke ngaba Secunda Division Club Girona niza ngabarang huruba se kado chi Morogo abding hubding ngas nisnarang huruba se dida mire ngaske ngakap niba ngwa o naip ting anang huru abke ngaba kamsel huruke hakimi tanase kaha ngaske Girona ting anang ngansa ting ipke Marcel sang huruba Panathiakos sang huruba chi nisisa Girona nisngara
huruse ngapke une ngamsela cha khabke moroko ba qado e sabon e masa khabke se ngwe sabke moroko ba ne ba goroti cha khabke ke ya kha ka kuti ncinde ngwa qa qaris nga david qa qaris nga david qa qaris nga david khabe skene bo sa go siang wa thi ngaba moroko khane a nqai mang aro sa ngai ke ngani tso ndira mise se ke nga dire tso sentin ngoni ap ke ngwa ka kungura ba ne englishman ka tikne sini ke ne englishman ka tikne sini ke ingababke amase david inciba chulu aqiba ngqise kwanqase abe ngqobuseni awunqase ma ngqabke mosrowi mosrowi ko awunqatanas engqoke jonathan itis ey ka qaris ngaraqaga nebke dias aqado nebabke ngunya baraming tuse dake mathi negora dihunge qaitma hurub nebke handa khurang watin uma khurang wase qadi gira qausen kaise kuke ngurwa kana chungchunguse in awun hurutsa kuitse ngadi khonara di awu ngora ko kupke ngadi qarise khobara ngeuse seke ne ba aw sinsathi amase ine ngiyabke ngcinchina uvena kana tap ngiyabke uvena ngcinchina nera di tapke dio baqado dio bigo ngaba goro di chachi khaus ka ngurwa nepke ponuba khoa moroko dipke ne ba ponu ponu ni ngiba hu halal halal ni ngiba hu ponu ponu ke unaba al hilas ti ngona di sikoro nga kuri kha khoa ponu Dising ngani ngasa kai kase ponupke neba halal ngipka kanga nepke halala neba gara dicha mosori mosori ko neba gara dicha kabe ko waske bosa kanga do ti moroko ke khui khak tu iba ikaut ma dicha gura no ange season ma nepke masrowi ngana sa kai kase moroko aro ma khabe ke tan kat ma anya ab ke tanas ku sara ngabi se taira an khan tin huru akuga he taira an khan ngaske tin sende abe anas ka ngoke okay. Nera ka khatap ke halala halali go uchi korose ata basen halal Kwa se ata baseni ki halala ka ngru ap senda be gige ne ba kando khau ke kwa kha khanye abap ke halala ne ba kain mase kwa kain tis ke ne bosa hum as na nguye morogo dis na tik tam seni ngru khanye se kando adi gira ka usen se ke aba kha ngru ap tina uba hu kwa tong ke tis sigur siguri ke ne ba ne tisa de kwa di se se ke khanga nge mana ngara keran horaga ne ke ngabara ichi ne tse nga arma morogo ba khainga kanada ba khainga Ube kaib di round of 16 sikuro ngurup kene bak naodo. Habe ngwap ngakui. Kamse rak taka chanep ke pambino ba. Habe siang waske bosa kanto pompito. Pompito koro di chak habe siang watching hung as Canada ap disnga. Haba kamse ning hurung ngay. Habara di chak uke amase. Morokop ting hung nika habe ngobu siang huru kenske bosa kanto. Nirak taka tapke au nila kang hus ey. Ego ding hung aska ne barak ta khatap ki onila abes ke ne bosa ko siang wa se ichi mare bosa in ta bolsing iron ora bets ka gedira ne rak ta khatap ki halala ka do chini khabi cha ke david ne rak ta khatan ne bar ta khatcha tony tani ta di cha aba kharu chap ke tani ba khabi amgu se akho ke yeng ap ka masori ka khuye khoe wat mang hon khoe wat ma hung aska na da bis ne rak ta kha koros aya ta wasen nep ke luka ne kap ka ka unga Looking ba khu pampito pampito ba khu tapka richi richi richi richi amsera ka kana dabke moroko ding khu nas ngara ka nera ji sabke stefana nebke richi richi amgu sia khoke gobke ngaba pauti pauti go uchi hakimi ogap ka tonge nebke diasa madigurati moroko moroko ausera ka moroko qaroman esa nebke moroko ba korose ya tabasen kwa se ya tabasen moroko ke ngang amraba khoi ba khu khoi kara dichap ke kanada ba ngosa se ra khai kaise ngosa nguru ana unwa abe ne ba ngom ngom ne go khoke go ke moroko ba qado gobuse ngaba dio bing ipka waske boza ngaba dio ba khu qauka hakimi am khap ka hakimi ka qaunge ne ra ka kha cha uga khape am khabi ra ka hakimi ngaba ba khu tsa ke ponu ponu ko ka tsaris na khang huska nailing is na ka naila khu hakimi ai kwaske ngorora mang aro sa ai ngani tong ngara nya nepke bon nepke khang nu se boti boti ke ne ba taro chi khoi ba khu khep kara jithap ke moroko ba to ai nga khai nga dira mi ke kwa ba turo karen nga ke mai ga ka ni kung am se masauri ke uching ngu di khoa ponu ka wa ponu ba khu ta ke so ap ngai ke ne ba dio bing is nga taka hakimi is nga si captain my captain kharu ke go ke hakimi ba ne ba di chap ke hakimi ba khabe sia khai ngu es ke bo sa ka do chi khwa bo sa khong wa ai au nga bo sa khong wa ke moroko ba mangaro sang naning tong ngara ge nesko se korok tong inara uam se habe ngobu sia khoke go ke hakimi ba ka do neske bonu potu pauti ke uchi dio bi ka ngrua halali ke neba halali ke neba halali ke tawasen go ba Nera uai chapke neva kang hus a diop. Diobi go uti hakimi ka kange, hakimi ta dias. Nera ka kapke hakimi ba. Kabi gengaba, kankat ma go itna do tiga geng, nga go ang house.
urakea hakimi aroma kamikar gisa nesa kaudo seke ngadira kausen habe ngabagoro dichapke ngabagoro dichapke kaudo hakimi dira gromi so apnga hakid mago ichige ama se ikago hakimi ka hause ngunikar giswa groha ngabagoro dichapke bilala

0: yase daki ngaba cami khare ngaqiqara thwa thwa sei tai ke ngoba sengqa cami khare ngaba nga oba madira qhose madiko ni ma chaliba madira ngqi vathali scovies second half
1: tiyara ngqinske tiyara ngqinske ne yawo obge moroko ba mutni qama thwa thwa sei
0: so umisi ke madisi ni madi tengqi
1: umisi yara di ngqinske yenele moroko
0: qaimna
1: qaimna
0: sisko roba
2: wat ek nou wil hê moroko moet na die waters toe kom. They have to start playing. Hulle moet begin speel. Morocco sal 1-0 wen. Met die goal van een van ons ouens wat daar binne kan speel.
0: Okay. Klap ke toba qado. Tu iqhinqa dikomika ke qonsa ka. Ata kore. Cami qhare ngabtana na qhoqhaza. Ya. Ndi dake kwa go immediate neutral dake. Dia ke ngwang ngwe neutral. Ngwe tsa skwa ni ko ndami khona. Toa iga sikra dake dia skwa ni miadu. Grupo casi todo atia tinire matico matico dicho en tia de gin miado mama en sira toba grupo casi todo sira ma toba ngapki dia grun en toba en tigu de gin mi grupo casi todo oi casi ma toba ngapki dia grun en toba e casi tinire tan si tinire tan si tinire ara qaba ngwaqure qado qunqwa kosikebo saqhokhe ngobukene ba Canada ba qado ngamsira qhakatha ngebke David akabe ngqwa ngakhuyi ngapke diop Dio bigo nibang up na kwino tabira kakata, negu ki Canada ting hung nika kado, am tabira kaka, puchanan, puchna nida di chakabaka, arisna koke, nepke naila, nepke diaza, niguang honke koros etabasin, noas etabasin, am tabka, nukas kebosa kado, nira kakata ki hakimi, nibak tamsira kakata, esabom etmaza, negu ki hung nika kado, kam. Nibara ka khatsa ke moroko ba kaoto khabe amkusi ya khaing nye ske bose ngaske richi richi hakimi kuro di cha khabe richi kha khaing nye ske bose kaoto chi khoma ye dagira ngunia o challengemen khoma ye dagira ke ba de gore chi kanada khon ki tui qeng gore unwa ne abun omera roe abe ngobuza nguru ke hakimi ba kaoto nebke diaza hakimi ke ne ba uti qamse yang wa cha khabe ke ne bosa ko yang wa chi ngaba in khwa bosa nguru ba qamse ni aung nai sing Hakimi ke ne bose yang khonke khoku ngaku ki nguru ka dia si ke ne ba khome ya faume ya kaime ya toi khun ke ne ba khonke ngobuze kap aris ngang nguru ke nebke halala halali ke uchin okap ka ngaba mosauri mosauri ba khu nok thap ka se kaus ke bosa bilal bilal ke uchi qamse mosauri ka nguruwa Nepke kame nepke moroko ba kando ngu di khoa bonu nepka go kango khaske bo sakana lo chi bonu ke african nations ka binga sna nepka gre khoa khoa ba neba am khabi ang kha nepke hakimi ba bu zang guru a ske bo sakana lo diop diop ke neba chi hakimi ba kango eish neba deciding ndi ke go ha se kando chi hakimi ke ngai khoni gar gi sa unwa ke nepta di cha ho unsku sa ire neba ra di cha kha be singa ba khang unya ske bo sakana lo nepke stefan na kando chi ke unya ke ngaba stefan ra mi ku sa cha dia khu tadi ape slate pande ba habes na going nuni apke in nuni apke ngabang habes na going se taudo se ye ngadira qause ngabadi ye deciding inde kwa ha chipke ama se khome kai me fau me khwa me waraga khungin ngabakuru ise chike ngadikuru qause se taudo chike achabis na ngabosa ko sian wa se mabosa kwa khong apke kanada ba Morocco apke empty decide era kho se chi ne captain ye kise nuni apku se ha chi in utki akota Maika ngayotke angqoba qhaqhanqo ngabke kuba khabe ngwa boza ko khonqwa thi Stefan captain my captain ni ngani ngayi ske boza qhaqhanqo obuse angqoru khanye ne ba ngobuse ngqaga nebke Stefan aqhaqhanqo nebka aris ngara qhaqha nebara di chagu ke ngonqiga richi nokthapka amthapka qonge ne ra qhaqha chapke kanata ba khabe ko seng wa ske boza qhaqhanqo gose ko ngqiri qamisi angqwa thi bonu ngqhanqnu ye thi qamsen ngurunai aba ko ro di chapke looking ba khangdu ra look Apke koro ticha kape kamse iskap kang huruke nepke dia sakando iskap karang oha ras nepke rahimi nera ticha kape rahimi ba kamse oha chige ne ba kaya ha kaku ding nida kwa ha kando chi looking nepke ing nchina ku ingani kase chi kunigar gis nchina kwa ka apke kanada ti kaya ba look ke chano look chera no ing kargis ngacha kaina chera look ne kabistina Apke toba kando chige adira kausen sing kube captain huruku ngunga dage kai klasina chi kanada bak thaina moroko bak thaina digira kausen sing sege ngaba looking nchina ngoni kar gis nsta kwa kunka chi apke look the for carlos enan hurup tam disikuri khas kuse nguru arop ke tam disikuri khas kuse chi ipke fulham nsa england ngara ngkaba ipke fulham nsa england ngara ngkuruba si tam disikuri khas kuse nguru arop ke ngaba na looking ba abe qaba ngqatha qinzo apna kharabos ke hakimi esinganqu obuza nguru ke hakimi esa ngathi yanqaqa ngathi yanqaqa ke moroko baqado awu nine Au naip ke uibago a kon kon. Morogo aroma ap ke au naip uibago asetin au naip. Tam disi ngani ngakuriga huru ap ke ngaba uibago a kon kon. Amase amase au naip ke kirona sting huru ap. Ap ke uibago a kon kon. Morogo ba tui Canada ba kainga. Ubeb captain huru kunga ikabo nzap ke captain Hakimi uibago a huru zei. Auba sendi ose kanga onke abun omrana auba ebkera kaye ebke ko kana on kapke ko kaye abab ke sira kanta au nai ui ibagwa kon kon ruse kaise ingabo le di twisti ko haza kama abang ui sna nwe hakimi ke inga hu ike ne kaodo ose ko e kriti ngungsta kama kaise ko ab ko si ai da ku iso ab ngaske ui tusara kon sebke au nai iba ingabo le di tusa ko ngaka ti khoab ke nok thap ka go khoeka witsi a mase amna sa thobam hora ka go ntaite wo tsikela site e ga tsesa tkwa ngori bira singo baske ka do moroko ba tui Canada ba tsaina tui tsaina di ke kuro kharen ga kam kharen ga ngara mise ru ne ba ne dipta si towa looking in go di sadike ngi ba go an aroma se koroto nna nguru etike moroko iba kwa kon kon se abe taba ngota kon so akna kon kon go ske bosa ni ba khang musi looking e dinga qaga nebke luka ni ba ra qaga tsap ke richiba ne ra di tsap ke richiba khabe ske ne bosa go siang wa thi ngabani au nga se richip ke ne bosa un wa qado thi abab ke dia si kan khawa dia si tsingeni sara qama tsa se thi in anyab ke mago ba qado anyab ke mago ba buzang nguru ke ske bosa qado pauti Pawdip ke uthi ka qaris ngane chap ka qonga nebke rahimi ba neba khang musa era ta ka chap ngap ke ngaba mosori ukap kang huru ke eske bosak tado nebke mosori ba khabe neba disadi ke kwa hase okeng go kuke neba stefanin iba aba amguza khai ko gobke dio ba tado qaisa nguru a qose ma qabi nguru a grab ke neba tado dio bin neba ti richip ke neba itmara ngake qabi ba ngadi gira qosen stefan stefan a hukoba hukwe kara qongqong ngap ke sikur aba am chap ka qos ke bosak tado puchanan puchanan ni ra qaga ne ka ngari ngara aga sigur ne ra ka tsap ke ne ba ke tsap tsana ngi wa ngon khwe aba am guzi a khai khop ke motori are kam ai sa hu am kam is ka ngabe aba ke ka ya ha ka gu din de gwan de ke diaza ne ra di tsap ke diaza ka do ne ra qora ke hakimi ba ne ba kam se a ka khap ke captain hakini ne ke ngi ba ngai sa hu spute un ap ke hakimi ba esa goros e tabasen nuas e tabasen ne ke hakimi ba ka do aba ke ngunya ba tuse ma are kam is ka ko madio mad mai aske dinza abi ke ngadi ko hasing Nebke Canada ba, kamse ra kaha ke Canada ba, nera kaitsap ke buti ba, nera dichap ke buti ba khabes ke nebosa ko siang oase, abagoro dichap ke richi ba khabes ke kengkat ma goeng, Canada ba kengma, Morocco ba tui, round of 16, dising anang ronde, ngas ke kaudo, hakimip ke oh ma kaup ke

igraqa usenqaba lothi iqhawe ke qhama iyani bacutsiya offside cha sekuyenqari masti qhawe banqaba qhama yathi kanada ke ngqwera baqhawe ngthuruka ngthuru ngaka ngas qaroma ali igraqa usense ngaske neche ngat qaroma za madikomda di tai igra di I miyate kore ngwa kore I wake ke ngkhai ne khono anke sakin qaroma ne banqwa abe qhungu kop ke ne ba moroko baqhawe bauti mi ke kore sepke bauti ba kwa ngwa rahimi ama sene rahimi ke qa khap ko nga ingqusa khara dirang am I ngaba khaus ka ngruwa ke bosa halal halal a khutsa ka khaswa nga diop diobi uti ne ba hakimi hakimi ke ne ba uti ngqusa ngruke ne ke diop baqhawe to se manghuru a ko nga ungsi kharilo mungsi ake khap ke a diop didang ngaba khangqusa ai maska cui ingathi kose kayimang huru apke ne chake so apna ngaba khaus ka hakimi esnga wa ne ke ngaba chakwas ka si so apna e nailing iba hu maripta di khaus ka nguru wai ne ke halala halal halali go uchi khoa ponu ipka qonga ponu ba khu diop diobi go uchi kamse ikap ka nguru ke ne ra ka chap ke diosa dia sira di cha ngang amrap ke kanata ba esa khabeng amgusa khai khenye ne ke kanata ba nego morokoba nirakta khapke hakimi ba kamse istap kan huruke nebke diaza nirakta khapke diaza nebke diaza maripta dicha nebke rahimi ba maripta din esa khabeng amguse khain uneske boza kaundo ego iske nesati inhan enkopke goi abap koro disa so apna ngapke ngachaba chi rahim I ngapchinge kaise inhan huru kopke goi ngaba I ngaba tuse I ngaba khuwe ikha ngalipke koro mawa kaw khabe ke ngat ma goi chi abang hobo zani ngapke morokoba morokob ke ngaba koin ama tu ikhenga di enghusarang amsing kam ni kharen ap khubep kai round of 16 naske nera khrip ke captain chauko captain ke khabe uve na captain ke kap ke hakimi kaudo aba kui hakimi ke ngaba khoe khing o ap nga khui komseng ruke ne bara di chap ke moroko ba kaudo ne ra khap ke kanada bang are ka es nga ka chin ngwa kam se ang wang ap ke hakimi ba ne ra ka ga chang ngaba ka ngus e khabes ke ne bosa ko siang wa chin ngaba kam se maximi hoa kanada dip ding khong nas nga nyu ye chi kam se ning hurun nga se aba ko siguro di cha kaudo khabe ke kan kat ma ko si ai ai ab kanada dip ke ui stress ku ga u ya batanas ke ngu asa tanas ke kam se si ko esa I dit ke ni mi se ka do tanas ke kam se si ko esa ngas ke ai ab aroma I tu ik thain mai ke kain hwat mai chi im aroma oba sen map ko hain ni muri ku ke adi ke ra kausen se ka do chi ngu an ke ka ona khai ka sen an ke ka ona ne che kam karap aroma ke sa mes ai dida mi re ngas ke ngak thabi sa maba kuts ka so apna kanada ba thainga moroko ba tui hubei type ting huru ku gechi nadira kausen khabe kam se ni aung ap ke richi ba kanada aroma busang huru ke nep ke stefana nera ka kha chap ke richi richi ka aris ngara ka kha stefan suka nep ke sigur kaba kaus ka wa luki looking kaba hu bambito bompito bompito am tap kan waske bosak ka do johnston johnston nera ka kanada aroma hum as nga nep ke rahim ak do necha ke so ap nga ba bompito nga es nga si ka do chingo buse kaus kan hruwa nep ke maxim ho ap maxima uni sarana anase are kha es nga kan hon khoi ngwat ma kam se ang ngwang a ne ba ang dau khen ye ai thap ka dai vidi kha ka are nga pompao I pauti pauti tanas engu dio bi tanas engu ka are nga ngaba ang dau khe gop ke au nail ne ra di chap ke rahimi ba khaus mus ai kho khen ye ne ra ka chap ke halal ak na do mari ta di halal halal halal ko kho chi kho ap kan hruwa ngap ke ponu ko are kha es kan o ap nga khui ne ba am gu se lu gi tanas engu ti ne khabira kna kha ne ki hakimi ba komo slop hakimi ba ki tam story ek thai komo slop ti tui ki nga bara mi ese ngas ke komo slop ti gi gra mi en has ke a khoi nga abe ngu se abang huru ke es ke bo sak na do chi ngu a gu ki huru a ga e e be kan huru a gu chi tana gu e gu ke ngu a ka tao tun ui ra ka ni taim de coaching wa ni ngi gu a gu ke taim de coaching wa ni ap kanada bang ngakare ap moroko bang ngakare adigira kausen khabe ai kaiske neche nga aroma kadira mi se ching ai kwaske khoen out ma chi khoi ke wa ai kwa ai khang awet ma ana chini awet kaus ka o se ge khara dire kausen ching abasara na anan ge khang na na tao do ai khang aba kwen aiden aba hem den aba horaga khunge aba aba nan aba aide mung den aba digya khabe ne bagira kausen se kao do naske necha ke so ap ngai ke khwa bo zani ngai se chi captain stefani ge kanada aroma khwa bo zani ngai se
madipta di ngwa babta khui madip

0: Johnston, lemer ki khurun adi anab ke khoa ba di damire ngab ke khoa bonu ibam Canada Morocco aroma habe madita di khoe king o apna khui heng o ke yego ske bosak na do tanaska ngaba Stefani kha ugab khap ka Johnston ni ga ka kha Johnston ni uchin ngobu sang huru ke captain Stefan nera di chagu ke Morocco tin khung ni ga ka do ngu khap ka tabasen are kha es nga kang hon khoe ngwatma ne ba khui Stefan Stefan akhun ne ba 1-2 says a leva adi goro di chap ke Stefan na kaise ihan huru aba uma yentwe tsitam na abke ang intado nebge bambido ko uching ngu di khoa ka wa maximing edinga ko ka khaske bosa ka do khoke abke huni se ana tau kha khoa maximing iba ka do abang o ap nga khui abara di cha ka do chige huru abke ngabasi ko ek na do nebge dioba sebge khau ngaba ngaba kha khen yang utskia ko cha I taing karum ap khau ba kha khen ya sa ne chang hua so ap ngai ke ngaba Morocco tin huru ba koe koera gugi huru auga kaira khara ko baba ka ngugu ke mung chkera Canada tin huru agu chinge mi tera season mu khacha de adigira kausen ka do chi narima karima thau ke ngaba khuyan ka do ama se narima thau chinge khuyan didamire ngaba koro di cha so ap ngas ke ngasa chip ke ngur ap ba ngai hu ga nga chi koe abi ke narima thau chinan ngai khuyan didamire ngaba ka ke tam huru aga di tanadi inde go ang house abi ke ngaba ai coding de gro mai se khabe bols ke ngui ching mu busen ngur nga se ne bo sanin hurun nga se map ke halal Morocco arma halal ke ne bo sanin hurun nga se ma ba ka do chi madigura di gubusyang huru kai nepken agu di ko bonu ka bonu ba khucha ke so apna halali ka ka ka halala khu gubusya was ke bosak na ti bonu is nga ka ching o apna khui kam se rakna khane bara rahimi ta wai ne bagro wai chap ke rahimi ba ka do ching op kan haroi abi ke kan kat ma gu chi nepke paudi ba ka do ikha se is tap kan huru kai ne rakna kha chap ke rahimi ba ka do chi aba kho ap kan huruwa nepke maxima Nerasib ke Rahima, Nebke Maxima Count and Mobusang Huruke, Nerakaka Tapke Yonstone, Nebke Pompito Bakak, Ariskan Bakakake Sigur, Sigurigo Uching Labako of Kakanga, Nerakaka Tapke Richi, Abakaus Kakaka, Nebke Pompito Ke Uchi, Abakaus Kangurua, Napke Yonstone Ahune Tapka Kanga, Netakes of Nan Barakaka Tabuke, Hung and Gustavan Sigur. Siguri ke nerak na haba kam serak na hang ngutin hunga sa kurang oka Canada aroma chi marita di koros e tabasen nuwa se tabasen ngap ke asigur ne kap ka kaungai ngap ke ngatabi chake so apna ameti kara nuwa se ne ke pampito abi ke nebos nsang ngaba karuchi khoap ngaba ko asi bonu om dinga ko asi iske bo sakta rochi ai ko aske ngorora sa chi nuni ap ke ai ko ange khoi ngut ma digira mi ba kaung do huru e ke ni ngaba koros e tabasen nuwa se tabasen ue ama se Nebagu ke huru agu nga nebke pauti. Pauti ke nebagu roti cha khabeb ke nga bako haik kau ese. Nga bako se maap ke nga bako kecha so hap nga. Tani ba, tati re, kar kis nga cheni ka engels and glue. Nuni agu ke bola nang nga bako iba etma. Pauti ke chik kai menye, fau menye, kai menye, nga khung ngay. Ngan ke wana sep ke nga bako roti cha khabeb ke ho kone tira arma pat. Kain urip ke rak kai amra pati urip ke rak kai chike pauti ke rak kwa. Mung kats ke ane che pauti ke ebe khu inga kai chike. Kai hakap arma pat kain urip arma pat ge ko kai chi kam disin monang ap pilali ching ge ko ma se aske Morocco arma sa chi ge kain uripa ko ka I pawati I khop ke ne che sak kain ko ma harop ke ga I ah tin guri ga nga kap di guri ngi tam ngare dia ngas na ra ka di guri na I kariro I stay young ne stay aroma chi ge nga ba khu talpi ching ge ko ka se dokta bi cha ke so ap ngas nap ke tami ba ko ma se I can get Tammy Pnago, Quantani, Batigue, in Cosses and Nansen, as and Hurra, Nagua Kai, Maske, Cosse, Nipking Lago, Larni, Larni, Larni, Pioguakai, Lani, Ulegale Lani, lanipchinge ngachabi gua kai kana doti ige ngatira kuzi ngaske ngachaba kabe esa rahimi aruman esa nesa kado esa Morocco aruman ngobusi ang huruke nepke Morocco bak kado kabeske nebo sanga bak kaustap kwa wasi ego iske nesa Morocco aruma abe kamse rak naka chapke Morocco bak kado kung ngap kana dapis ngarak naka nepke Morocco ba amrapat kain urite amrelpat nepke Morocco ba nirak naka chak kamse naka kung ngas kana dapis ngarak naka amrapat koyp koyp kaip ke kung naka si on koyp ke kung kahang ay testi ba kamseng o abna kui abeng ngaba looking ipa kai kenye ne kuke moroko ba ne rakta kap ke diaza show me your number hey diazi diazi diazi diazi ne guro ti chakabe looking is a nuting o abna kui on kui watma ne rakta kap ke halal akna odo halali go uting ne guro ti ko ab ipa ang hurua ne ke ponuba ne rakta kap ke dio bakna odo kubusi ang huru ke amra ba diga kamse ang huru ke akimi kas aris ngarakta ka ne rakta kap ne ke kna odo diaza moroko ke tui kam ona hakan ngeringa kwa siba ona ngera hun esa nira dicha khabeng ambuse ya khai kenyeske bosa kana do amase amase ego iske neza abakta aris ngara dicha ke amra badi ke kwa kha nebke amra pat nebke kein uri ba ngab ke ngoba hu kwa kong kenyese ichi abakhara bo tsa kwa khong kwa amra pat kha chi kha ga sensing an khong namis ngaiba an khun kuna ra dip ke amra pat kana do sege ngadira klausen chi ke ngona ngura ku inga kwa kha se Amrabadi, Tinga Guac, Tige, Bahuta Keso, Rahimi King, Tige Talbi, in Talbi, Tinga Guac, saying, Aske Talbi, Humba Jack Nasak, and Tina Guac, Morocco Aromaske, Nasa, Titka, no Tabigara Keso, Nastinege, Hokuniting in the Guad DSA, Abake, Larini, and Tina Guac, Napke, Kosisak Jack Nasak, Larini, Tina Guac, Nasi. Adi gera causing maske netam hugang agung nasa habi kung mo koske bosa kando o kan gop ken deba moroko bang ngutin hung asna ponu khoa ipka gwa kanuske bosa kando chi ponu ke ne bosa uchin abang ngubusiang huruke nerak na hab ki amra pada kas aris ngarak na ha ne bacha ke so apna arma padi ipang hon kwe ai tap kang huruke ske bosa kando uop koske swasa abai ke kai kui kuding ne de gwa ha Nuni ab kiraming hurure tadire nuni ab ke ngabaramin kengne basene da watma habin ngobusia kongo eske bosa ka do sigur sigura khu iskap karak nga nebke david ikuang honkwe ogab kabira ka ha buchnan buchanan buchanan ni ba khu ngaba kaus ka johnston johnston khu ka aris ngan ngaba ka pompito pompito ko uchi ngaba looking ipa kongo luga khu richi richi ta ne bang arek khab ikka ha richi richi richman rich richman richi sat ang honkwe madicha di richi richi Gargisat Uangan on an Isna Uase, Netak Tomasen Hunak Tomasenre, Arimas Toke, Maigan Aon, Kakan Essay, Abeskin was a Gosian, Wa Nopa, Arimas Toke, Huka, Kakan, Yadigrami Essay, Say Gang, Arimas Toba Kuyati, Amrapat, Kang Uri Amrapati Gawakahawe, Nature's Nak Aramapke, Amrapati Nibawakahaweti, in Kang Hura Guri Kuke, Naba Amrapati Hatanghua, Chicago Guga, Kamisikos and Agurira, Huruap Keting, Nipke, Netheranghua Swapna, Netherlands singa chi Holland ngap king ba ngaya chip king ba Fenerbahce singarang huru sei e Netherlands singa ngaya huru apke a ngap ke e Sofian Amrabat dige tohra mi sei ngaske atap ngi bang ocha grake so apne ge ngadira kausen ka ro dida mire sei ge abacha ke so apna atabang wan ngadira kausen sei Morocco ngi ba tuwi Canada ba thaimna digira aba kausen sei asking hobib captain hurugun ngun nai ge adira kausen neches nat aroma ching ai asking morora sa kando akimi ke uting ngu di koap ngkan hurua neba ama sem arosa politik tu iske ne sati ponu ke ka khati go ngau chaba nera di chap ke aba khangnus eng nokeng us eng nui nera ka khatap ke moroko ba kando nera cha khat ke Canada ba abeng amguse ak khai ke iske bo sa kando amguse ak khai ke yechi Muni abke khoy khichi aing orit masin hunigar gis nsa gwa masi aing orit masep ke hunigar gis nsa gwa masi in ngabke ngom ngom epkira in ha akta in gya lani it's okay lani ho web kira in ngabke amase ho ab ibang aga tine bosa gwa ngabe tipke ho ab ibang huwa huwa ko khobi brik tawi ge dok ko thai in to koro khob kin abke nsna go sian nga khabi ge ngadira mi ho aga tikini Uansi ba unaba dipke doho ba to koro khwe phinago abasi an ngapke ngaba khabeng eba sen ma kuyame in ngaske shaile lani eba sen ma kuen huru apke kho aba bi chunju zakabe ek place ke mi karak na ya kul tam dago kalam dago e tigra mi se taibe di e kurisa ka tare tu kenga dipke kwa para mi chi water breaks ke
1: e edis ngaba gera keo opke morogo ba akuba kudiuni kere oro muchen oro ngansi kweroini nwa so ngugo go bathlate Stefani ga kereng akuman rudayo o ke gembar ainda ni Stefana kweroini ta
0: abya amra

0: bada gua auga. Chige nesisa. Ah, tui amra badi tina tui gera. Iska sponsor kukuiba. Chi goalsinga gohasa. Goalsinga gohaske uven kap goalsa. Na goals ke.
1: Ainsen kapi ra diye unge.
0: Yeah, ainsen kapi.
1: Uven ke ha tige.
0: Chi. Uven. Uven matcha huwe chi kap madingo aidis.
1: Nesiska tige sna kara kanya.
0: So. Goals ya go ask ke ise uven ka ba uven ka ba go tsiya goals a tshi ke ise in ga goals a go nga ga ro bubi
1: ask ke toza roba 10
2: 10 ba ya go elit france ons moet hom nog steeds hou Hakimi gaan nou meer vorentoe hy is weer defensive dit het bietjie oop gegaan want dia se Hakimi se kan toe kom hulle speel op die wantos wat hulle mekaar ken ons het iemand in die middelin gesit wat die kaptein neutraliseer nou in die middel. Die striker nou begin wissel begin hardloop van Marokko. Hy staan nie weer stil nie. Kanada het bieke
1: teruggeleen.
2: Hulle is bang om die tweede goal te konsit. En hy moet ons die tweede goal soek om die stil weg te gooi. Laat ons na die ander stage toe gaan. En die World Cup. Dit is die belangrijkste. But we still gonna maintain them with our system that we are playing is the four behind. It's always constantly net there. It's not Hakimi Zakal versus Opcon that drop Amrabat, then I said Amrabat Benekantu, Tamakele, vier nog steeds achter. Ja. Das als ons daarin hou, dan is het something good. Okay. Ons moet nog steeds zo blij. En de goalkeeper, ik zei al iets. Ons het al die dingen gehad bij Citizens. Als je de rechtraad recht maakt, dan is daar niemand wat je kan bieden. Dat is de belangrijkste rechtraad. Je goalkeeper, je twee centerbacks, die lock, die playmaker.
1: Die centerbacks van Marokko.
2: Van Marokko, elle staan sterk. Elle staan sterk.
1: Baie
2: goeie werk. Especially Halal. Naam genoot van Halal wat ons hier zo heet.
1: Halal.
2: Very good.
1: Is elle zijn wengel.
2: Ja, is elle zijn wengel.
0: Het is nabat chamo. Na centerback ook keima.
1: Keima.
0: Kaima senda begi dien huruske khrabe khub masa
1: puli is not rahi
0: puli is not rahi
1: ke yaro yo gan ore gara ba khaw sip ta khayo
0: ne edi sagu sigera nga to ma khum
1: an nga yang o arok ke tani ti gen hai kona doubt ma an o arok ke hai kona doubt
0: ma
1: dai tip ka dai ti nin ore tip ka ore ti habe taba ngoda ka kunso ap nga kunku ko ske bosa ka do nga ka ke kwasa tali ya gara khom ngosa tsui chen nga di mia ka ke khoka Kam di sik tong kira ma ka uneng guru ba kum amska abe ada kore kaunto matin ta kausensa nja ke mas ah tu khen na sikula ke khuti ta ke ari oi kum digu ko ma ko tan ne moro ko ba I dan wati is ko oda king hwang uti de odu gyaro tan na tu khen na ko moro ko ko ta digu I ta sie ga ta gara feloro ai edi sen king hwang uti ma ko digu simi I ha ang hwang uti ma ko so tu khen na digu ma ko moro ko khada ai khabe kong ko ko ske boza ne ke akemi ba kaunto ni barati cha ne go ke kam se rakna kha cha Morocco ke nera di chan khair ap ke Morocco ba neb ke halala ka do chi halali ke kaise amku spude uang hura ku di tuba ngaba ka no se chake so ap nga kaise pasa se apixa halala spude uang tio ban o ap nga tsa ngas ke senda pe ka ngaka pigi ngak tsa abe kungu ko ske bosa ka do ne bara ka tsap ke Canada ba o ngisa hura ngwa kha neb ke Masauri ba ne ba ka aris ngak ta kha neb ke Morocco ba Amrabat party Ferreira Manchester United nga City Liverpool nga City sikamse dicha aku ke nguru aku dicuba kanto halal halal iko uthi ngabang ngu di khoa bonuk ipkan nguru aske bosa kanto ti bonuk ke experience unga khoa ba ngabke netsake so apuna diop diop ke uthi hakimi ka ko nguru hakimi ke uthi ni bakamse ikap kara kanu khacha nera unga chap ke dia sa khabes ken bosa ko si an wase ngabani aunga se ngabarak nga khap ke dia sa kanto ngu di balls ken mugu se bosa si an nguru ke nera nga khachap ke kanto ngaba kaya ga ga kuti uring hurugors in ngune apkrami dege ne sakoti ngoga khun nga chai sige ge england ge wa kurang huru abe ne bang wa nga khui morogo ke kaise ga ing ite sarang huru sei jiske ne bo sa ko hang wa tikla va canada tin hung nas ga ni aung nai sei kaundo canada va khinga morogo va tui ube kai round of 16 ne bo ske khawa go hang wa sei chini hours sei udai ga ne bo ske class nga hang out ma arung in kamai ge cha habe ngobusi aung nai ske bo sa kaundo ne ke dioba ne bara di chap ke Armapat, Amrabat ira ticha kam se istap kan guru ke ne bara khoe thap ke rahimi ta khoe cha ka to nep ke kho ap ta na khabi ka ha se so ap nas ke ngasa adi gra na khabi kausen di damire ngadikira ngachabi qhawuseni siqanga ndo ngasike ngasathi ini bakuye Canada abtikhokwe kuke qhawusema oraka technique de ngam medica ho ikhwebinara quri ba ho akho kuke qhawusema abethi ye plante isekira abe qanga ndo nseke nqanya abdi nqa xkuze yini ma oraka ngans technique nganskira ngumi abe qonqo kosike bosa qanga ndo thi nera di chapke kamera ka moroko ba khabe siyang wathi masauri masrawi ngxa ngxa baqhamisene awunqa ngqomko ke masrawi ba ngomsasira ngxuru ke masrawi ba qando ngaske moroko qaru maqhwe qing waqna awunqa abaqhamisi ya teachers ke bosa qando rahimi rahimi ta teacher khabe ke ngaba tira qausen sei che nepke captain stefana negosis ke boxer maxim qhoap maxim ngxa ko qa khaske bosa qando thi ngata ko romise waqna qabika ra qa bol dike ngaba ke uri dio bi khara ngwe sei no bol di khoi khais di ngadi ke getsa so waqna halali khara khoi khais sei ngabke qoba thi ngobusa qa khatsa khokhe kwe bonu nepke amrabat amrilela amrabat qorosa itaba sen qwasa itaba sen honkwe hakastip ke ngaba qa ndo thi hakasratsa ngwaotske kai qwasa khara ngwa ngaske amase qa singatsa hakasa anawke satske ang honkwe ngaba i ngabke amrabat ne ba kai uri bhagab ka qai qa se abara ticha ngunguko kuke ne ba ka moroko ba qa ndo nera ticha ke moroko ba ditamire ngara ticha ke moroko ba ne ba qa ndo amsera qa ka tsap ke moroko ba kho ba khu ka khokeng kop ke stevena nepke richiba ne qabira qa khab ke richiba qa ndo aris ngang ngabara ka ga chama dikura dise sege ngadira qausen se ka do che ngungung go ke ne ba Canada ba uga am khapi an wa kha nepke ke chaba buchanan buchanan ni khapi go di saka beskene bo sa go siang wa chi ngabani aung nai se aba go di chapi Canada ba khabe skene bo sa wa chi ung as ngani aung nai se ngaske moroko ding ung as ngani ngabani aung na buchatat buchanan buchanan ni ke ngaba go siang wa ke khabe ngabara sip ke kamsin aung nai se Johnston Johnston ni ke ngaba kamsa kai kai se Canada arumani aung na Canada ni ba tui moroko ba ta Canada ni ba khaina moroko ba tui aba kamsiang ngwanga ske bo sakado amra baditanas engnu Johnston ing is ngakring us engnu ngom ngome kwap ngakwi kwaka kopke khowaba amkusiang ngokwe kopke khowaba danas ai kwa ngus ke bo sakado khairap ke ne ba moroko ba dio bitanas engnu tose ma tori I dio nan gi ang ipti danas ka ngau nan gi akau ke ipti aba di chap ke moroko ba kado khabi ke ne ba kharabo sa kwa ha se kai sep ke nguni aba kain kai ei kharabo sa ko nguni tamaskios ke disiplina kharabo sa ego rosi nab ke kauba chi stefani ke ngwara se ko kema ba taudo ni bai ke kai aka ka gudin inde ko hati amra ba dige experience huru aba in kho mai ko kheza cha keo aske ugab ngab ke nga kharabo sa ko akuruzo tamaskio ke ngaba disiplina kharabo sa ko ha in sep ke amra arma ba di kho mai ke ya in kai ku ke kai se ya in mang abipta khos mang abipta kuwe dis ngaske ngadire ngibosen kharaboza kwa khonwa ngapke Canada ba esa bon Edmasa Stefanin aroma Canada aroma esa bon Edmasa ngapke captain Otosa Kanado chi captain Stefani go bolsa New York ta kaban Otoske ngasa nguni apke kau go ba ne ba huikenin huruwe nerang hoap ke looking ke crowd sa khainge ra ba saladi captain Stefani ke go asi and what me Stefani rang ngak to sang ai ko aske disi ko sang ngak to ngira mak to ko se sa di ke Namibia ni ngara mi se adi ke ra to sen ta do ngaske saladi ngum ni ngata ke so ap ngai ke adi ra to sen se huruf ke ngadi ra to sen ngak thabi ta ke so ap ngang hobe type ding hurugun e gun ngada ke hawa round of 16 ni ba khuta kharu so ap ngat kwata final ding ni gara kharu e sabon ed masa tari baranga this is a kai ka se david ama amuzeng na ti anga ngqondo amase ego is kene sa david ing aroma ngari nga kauke go ine ba ne ba ike tasi se rang ngari nga ari snap ke messi ni ba I ko ngari nga u khai go ipke bonu ba ponup ke thaisna goi abos ke ka goro ngna taundo thai goi amase khabe tengare turo sigo toreske moroko toreske sigo insia moroko toreske sian no pa

abeqoqo nithi ke Diego de qalo abake getswa sakunqa dam disipthi dam disi dam qhika thinye kwaqwase naske ngachawe jagara keso aqhike ngatire xawuseni richip ti amedi qhika thinye kwaqwaqondo abake camthura ngika kwaqhoqo niyese qadike ra xawuseni qawdo ti canada qhiba qhinqa moroko bacwi netha keso aqhike ngaba diobitam ese enqu diobira ngaba khuye qadike ra xawuseni seqawdo ti qhoqo nithi ke Diego de ngaba camthura ngika ngaba kwaqa esa amuse ngathi yaqhoe nebakoroti chap ke amase canada bakhabe bono kera mihata kya africa bahuda ke ha omes udets kreyo de kya bono in qabakoroti cha tisiunga sa kai kha se khabe ke kainqat ma ko itna do tisiunga sa kai kha se ngap ke buchanan buchanan ni koroti cha khabe kainqat ma ko ichi ho khuni jing indi ke ngaba kwa dsa neni ngwabosa ngase mapke Stephen Captain Stephanie ke nebosani ngase qabapke David ngimchina kwa ngathi Captain Stephanie ke ngabani ngase iqado madigora din qapna khuyi khabe ske nebosani ngaba siya khai khenye ngaba thoro ke thathu apna ke ngaba qhoqquni din ngidina kwa DSA ngaske Canada ngimchinyo kwa qhoqquni khabe qamse qapna khabe ske nebosa ko siya wathi ngaba bonopting hung asnga qhoa bonopting hung aska ngiye chining hurunai ngaske ngaqap ngiba ngqotha ke so akunike ngadira xawuseni qawdo seke amase cuyi qhenqati ngabara xawuseni se amase getha so akunike ngadira xawuseni abake amedichi richip china kwa qwase ngatha group ke nguru aba khabe ke ngaba qinike amathike Safel Berghiti David ngaka ke cam thura ke ina kwa qanga Safel Berghiti David chike kwa qanga qawdo ngaske Safel Berghi in chi David chinge kwa na Safel Berghi apke ngaba chake so apna chinga Canada arma disi aka ngasa kai na chinge ngaba kwa na tige in David asa David chinga ngake si khaba kwa na se aske nguru aku ngang ngasa ke so apna sachi kam disi aka ngasa na se habe kongwa ko ske bosa ka ro chi aba ai ko arma chung ma sip ka koep ke aba Canada tin nguru aba chi Stephanie captain ke sigo ne bosa u chi ngobu sen nguru kan se apke captain Stefan marita di qwap ke cu khenga di moroko ke ngara mise disi taung ke wa taung se neng huru ba kong amsra ngadi gra kausen kaudo ngap ke tau ba chi ungas moroko dis ngan karabo sa kong ap ke kanata ba khoi khi qwap nga khui ne bara di cha khabe ngobu sa khoke nep ke kanata ba nep ke captaina ne ba amgu se tanas ngan qwap nga khui ne ba qwap ka iskap ka di cha ne bara ra di cha ke kaudo captain nego qaha tin ngu di qwap maximin ep kan ruwa eske bosa kaudo aba khaus air chi maximin ge ai ored mas ka aris ngan aba kanata tin khung as is ngan qaha chi nep ke moroko tin khung nas ngara qaha captain stefan am seguro di cha khabe ngaba khoke nego ke moroko ka counter attack tirami eso apna 4 vs 2 esa moroko ba twa tara moroko koros aita basen esa ngatia ngata sabke moroko ngiba ngiba kwa kongon twa uta keko twa takeko au nai tirami eso apna moroko ba kam canada ba khainga amase 4 vs 2 Kadi la miso ap ngatske ngihwe didi de kadi gera tausen ke kapta tausen tausa kaoto moroko ba afrika arma khau ba tose u karapta afrika diba ngap kya au nai ke tam ni bos ngisa ngabang uip kya kwa gon moroko ba tam kanada ba khainga amase khin kaw kha afrika ngun its kaw ngomra se hata khaiswas e tabe de sire khona dipkira mi bai ngap kya au nei ngasan ane 4 vs 2 ne tap e nguru amguze dicha koros ai tabasen ngwas ai tabasen au nei mang au ting ngiba gon ngap kya dia sin ngiba koros ai tabasen chi ngapo tsa ama se khere ro ba ne khere tira mi khabe ke au nei ngiba ngaba qam ngiba khoao sathi di khu ke ngaba qhaisep ke au nei ngiba ngaba qam ngiba kwa gon moroko ba qam Canada ba qhainqa u be captain huruku round of 16 quarter finals ka go qharu ke africa captain huba qado qa qhaisa qhabara i no ngas ep ke semi finals si yang wa nqa ne ngas ipta finals ko se si ngap ke moroko mu senta ba kamara nguru

0: gape nxaiqisa nxanchuru wa ka unwa moroko bti nxinge miera so anqwa deep teba nqaba unwa xaisa nqaba unwa nganske gape qonqoko ske bosa qado nira qaga tsapke moroko ba qado ne ba khangu se ne ba rati tsapke moroko ba gape ke qhau qiba nqaba kwa khakhe yese ai qonga ske nqorora hunqa unkira maqo moroko ba tsam kanada ba tsainqa ube qabti nxuruku ke dia ke nqeko miyai in unisika sigara mao ti intere madigo madigo se ko mati o ngat ke diagoro en ko sa ti ni ma ko uske ko ingasa e habe dagoro un ka habe kongnu ko amgu se ngata ne bara di chap ke kanada ba o ap nga khui moroko nga us en nui tanas en nui aus en nui qwas en nui ne ra ta ga chap ke moroko bang amgu se ngata habe ya khoe kho ti ko us ya qoe ke bonoba qando kho ti ko us ya khoe ke kai khoa bonoba ne ba goro di chap ke Safelberg ga habe ke kankat ma ko qando qamsira qaga cha esa bon etmasa nicabira di cha qado nepke ke cha so apna qamsira qaga qwasa sigongo qiptinge amase ne ba kwa qaga se udage ya khoge ke ko ngwang di manet opre ha broadcast anagan ekeni wat khana ni ah tangi khrutman ti damire qado ti tamron ti kulrang ron ti unron singe ko hawe ngaditska ngauso apna kangan tangi unro hansinge ko chewe ngomra se chini kai wadi ku ko ani tam khai ngai dan qabi ku ngomra chewo ngap ke ka don khobe ka ta ka sen tausa au naip ke tam se ra ta ga e sa bon et masa ngau ja ngau ka ngona utski akado ama se ngau tip ko ngau ka uri pa ngu ngaka ngu ko se ngu tiske ngabo sa ko an waga rahimi kainta ongati de amase inga kaupke ko inga bakabe kungu kopke ne bakana daba amse ra ka khabke kana daba ka don e sabo et masa khabe amku se akhai khenye ka do amra badi ko ka kha swap nei ke nga ba khuna ko akhara amra badi ke ka kha tin akuba ko stabilisier inga bol di tuiske amku dana sa ko ngwe ke rahim bang nga ba nu tia ngwa kha tin ngwa kha sko swap nga ngwa nu kho abke hu ka ko khainga khainga tiko maipke kho aba khungwe ko ske bosa ka do nira ka khatap ke rahimi ba ne ba kho ke go ke kanada ba khoi ba khu khoi kara di chap ke ni saka moroko ba kharu ke go ne khabi buchma nira ka kha Gravelberg amse yang no ke ne ba ngwa nga khuin khon khoi ngwat ma ka yari am ngara di chap ke kanada ba ngwa ke tam khainga dira mi moroko ka nga ne ran horizon ma go ke kanada ga o ap nga khuin no ke ye ka aris na ka yari ap nga khui nira ka kha sap ke ka do nga ba mosori tanas ka no ke ye amase getsa so apna bombito chinge qamse kwa khainse kabe ke qamdi saka nqasa ana se xa goro xa se david ke ne baqa ro chi aba goro ti chaba be captain stefan ke aba goro ti chaba ne ke captain stefana marita di qamse e sap kan guru ke ne ke tanaska ngau ke qab ke ke ru dio baqa do tanas ar ma gui ta ya naga bolitna tanas kar ngau ke dio qab ke dio kabi ka ma khabe tana magara ka kha bolit na tana skara ngau ka do ngap ke ngau ap ke dira mi sat ke ngau sko ani ena kha khuet ke ngau khok khuni digira dsa ne bai gera khok khuni ka do morogop ke ngabara khok khuni se china morogop aroma khok khuni digira dsa ke ngata ke so ap nga e dio bin ibara ko chau go go ke khain ngna sen go ba khain ngna sen go khok ke dio bin ke ngabara ko ha chi ke ngakabi chake so apna amase khain inga se niko ke dioba chige kham nga karib in flexible karib experience un ap ba go akawe kabe ye security buchana ni nchinye go akna security buchana ni nga chinye go akwa ka do chige ngakabi chake so apna khaisa sa anase dio bin ntina kwa ti o nei tina go akwa in o mai dis kami o di o mai ba ran ange de o mai di chi kai kama ge o nei tina kana in o mai tinge nga ban o asna haben o apna ko in akha ko ge bono ba ka do am gu sia nga okay ko e ko ge bono ba kam dura ga ge ko e ka do bo sa ko chip ge bono ba nga ba nam sang ko mi nga ne ba ko chi ko e khabi unu ne khap ka khabi ai ko as ke ko se ton gra ma ko ko se sa dira mi ne cha ke so apna ge nabara kausen se ngas ke moroko iba tam kanada ba haust khaina
1: Jelle swor jelle celebrate al huka di ven
0: jelle klaga se iendel
1: os het gese iendel du kom ik tweede in de bonus plus baie goeie ding
0: is net ek wat gese het die laaste result is ek wat gese het happy jaar kom ik oba
1: okay de dankie om dit
0: uchana ni siguri tinge ko kwa tika ke nelson ichi osorti tam di sinani ap ti tam di sinani ap tinge ko akka in dagen ngai di ko mie in dagen ngai di ko mie kwa ba de dia hu ka ko mie do in to ai ka sikra oira ma tausa ngas ke dia ko